ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti je ya tori re o ba ti pe eh ti e ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma se fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan eh o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice won si ko gbo rice shop e lo pam o le o tun po si ni sin o pelu bi nkan se le o le npo si analana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi lati charge phone ko si na bi lati tun lo charge phone lati tun pale phone won en wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma so seyin se mo pe e ba tin so seyin bi eto dibo en fo ti fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni joni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atako meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma n tabo ni e bere pe e ti e kokoti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ri lodo yin be ni sowo ona adun ri se si se rowo ni eni kan ma blackmail yi yani bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe o

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun ba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko si ngangan da le ma fi sakawe giga re. O tobi ko si da le ma fi sakawe ti tobi re. O tobi o. Allahu Akbar kabira. Olorun ba na lo tobi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te pa ya mi je lori ki apele bu.
0: A tun dupe po ji wa saye le ni o. A si toju orun doju ku.
1: Jesu loruko.
0: A ti busun de iboji oku.
1: Jesu loruko.
0: Olorun ba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyin mi ka Olasukan mi ka sama se dada. Ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe. Aja alu oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko. Opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin ayin. Time bombing, Nella Loco Palayo. Eat
1: our wool. Only call Lara, what's your coming? Sorry, we
0: a kiss only a kiss a little. Catunic Pen Bobby are willing to bone the Lara. He also till Lano Poto, Tony, I won't possibly then.
1: Oh, won't it annoy, Pado? Eat our wool.

0: o si fi ma
1: na iba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: jesus
1: olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
0: ohun ni tono
1: anu na lo bi ngba wa o kowo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko yi wo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: jo ti mo yo
1: to nda wa si opo lajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anba ni ati ba wa jisaye la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a fi n gbe oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

0: ninu iboji
1: wo ma ni ada le aye yi gbogbo e na ile aye na lo ma
0: ogo
1: ni ka se sare aye mo ni won
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo ni won o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo igba yo ope
1: tori ko si ba se le aye le aye to
0: ojo ari keru
1: ko si ba se le wa ile aye to
0: toju gogo eru miran ni ka tun da iran temi ka to da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fogbon da
1: a mo wa na ni
0: barada lowo
1: a mo wa na ni.

0: afọlọrun ti aye npebo o salagbara ninu ikoko rara o salagbara ninu igbadi rara
1: awon kan ni owo de bi pe won le ra odidi orilede pa ti won ra pa je
0: salagbara ni presidency rara.

jalale wale ikirame. Eje en to tun ese akoko nka le kan si. Mo nka lati nu we Deuteronomy. Ori keji ni 30 lati ese kini. Ese akoko na mo be tutun gbe bele ba to yi dada. Awon ibuku to wa fun ikona e wa ma gbo ese kini. Bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun. Ki o si kiyesara lati tele gbogbo ti o pa o lase ti mo ti fi fun o loni. Oluwa Olorun re yo gbe o leke gbogbo.

ata leon tao ale ni mo de a ma ni se ni afa ipa ni se ni a se ni ba ni se daro ti o dide si o ki o subu ni iwaju re o mo yo to wa ni ona kan mo yo to wa ni ona kan suba won yo sa fun ni ona meje o yo sa fun ni egbegbe ona oluwa yo ran ibuku si o ati si o gbogbo ti o ba dawo re le le ni oluwa ọlọrun ọrẹ yóò kù fún ọ nínú ilẹ tí ó fi fún ọ oluwa yóò fi ọ múlẹ ní ènìyàn mímọ.

0: yo boku ri eni gogo lomo omo lomo je
1: omo lomo je
0: ele meje boku ri o tu ri e o pe yawo mi o lagbara ti fe yawo meji omo re de ti di mejo oko ni gugu e
1: ya fura si ra
0: afa imo ko ma si pe na omo to bi gan ni opa mi era kun je ma gugu en tona ba ni ko gbe yawo kilogbe
2: kilogbe
0: kilo wa lodo e
2: kini
0: aba to ga
2: arin se olohun ba yin
0: be ba bele mi pe kilo nile o le ke problem
2: be ni isoro lo je fun
0: baba bele mi pe kilo nile o le pali jena
2: be ni
0: yawo to gbele kilo gbe ele mi le pe nina yawo to gbele kilo gbele ele mi le pe lo ma yawo
2: ele mi ani wahala lo nfe
0: ni yawo to gbele kilo gbele ele mi le pe lota
2: be ni
0: o ma ni sa hun kun awon yawo yin Harrison nakira de se
2: Harrison
0: Harrison lakum
2: akramakum Allah
0: ogba oko kan
2: eh
0: baba ti ni yawo kan o ti ni ogba oko kan
2: ogba oko nlanla kan
0: be nlanla si
2: olohun gbe ti o hun
0: eleyo kan ni emeji ni emeta ni emeri fa atu arisakum anisitun anisitun at your confinement time at your confinement time igba to ba ti we to ba roye lohun
2: ba ti ro olorun
0: lati lo le tun oko re si lo tun
2: ma wo nu oko e
3: fa atu arsakum ane shito
0: ola nigba to ba wi ni e ma ro
2: atan lanta ro
0: e ma ro
2: o wa lo ni
3: fa atu arsakum ane shito
0: aba go da ba ba wo idaji fere
2: ro
0: odaji loko olorun
2: o ni nke aji loko na de tele
0: obe te ba ki lan fani re
2: ki lan kin kuri e gan
0: afa apokunrin mi ba se bi se obe yin se poti riare ya ba se para mo pata ya ku ba
2: ele di dona dona dona para ji ki lo se
0: e mo pata ya ku ba
2: se iwo lora
0: ah
2: en da ti we wo lu ile re ni mo ma ru television to nlo e bo tun ti mi mere le si be o wa yin pa
0: se to ba ni mi ki mo ni
2: iwo ko ni o temi temi tiye tiye
0: la ilaha illa allah ah afa yi
2: akramakum allah
0: la ilaha illa
2: allah television re o so eyan dede in degu eyan ni oju re wa nti mi lo je ran yi
0: e ba yo ba de mahama
4: sallallahu alaihi wasallam
0: o bi ti ma foro gboko e liri ko pamo
2: o pamo
0: o kile kan ogeri polo le ko wo re oji se ojo ko re no o mo ka barika ko e lolu
2: o ko wa bere ko nje da o gbe ti o na wa joko o lo si olonji ofo
0: e ba ti pa ma fa
2: tani ama sanu
0: ana ma fo nje tori olohun
2: e wo ko mi ti
0: o mo le si sara fa foju
2: rora bukele won le ni o le jawun eko be ri tin ko be
0: e baba la ti
2: se ri nkan
0: e baba la
2: ti won ni balaji ni ti senu teku
0: la ilaha
2: ta rora
0: yawo lele oko baba nsunkun
2: baba nsunkun ko labo mi oyo nti fi la
0: won pe amuda o mo lele oko na
2: amuda mo nlo na ni
0: o ma si baba ara mo
2: ebi ra mo nbe le
0: so won kele bi na ah won po ti mo bi amuda yi
2: mama pe ra mo nbe
0: amuda yi
2: ah omo nu
0: ibi ti wo mo na dade
2: nbi o dade
0: o si wa je pe ni baba nsadua fun lobere
2: lobi
0: eni ya nsadua fun ko ra won fe ko lele oko won gba class
2: omo won gba ka mu ni ko
0: ta omo to wa dale se to ni wa to ni teriba e se to sagba ko oko ti oda
2: onirisi onirisi oni bo ti je ma si olohun gbo
0: afa
2: eni si agba ko lo si ni se yin
0: kilode omo yaleti bi ma to ti dagba
2: o ti dagba
0: won lo ki won lo lewi afa yi
2: baba
0: omo yale wa pele kiwu ọpẹ lewi
2: ko
0: mo nkan kan
2: bo ti le olobo
0: iyawo wa dele ile wa bi ma ti o tun wa dagba bo mo ya lele kiwu o n dele ki lo ba mo kiwu
2: sike na
0: o dele ile tun ma wi
2: olorun ba jogun e fun
0: omo yawo wa se wole ma won meteta meri o ma ti yale kan ti si afa
2: baba
0: e so fun yale ta won ma re rin yin elo nirisi
2: o nirisi o ni nto olorun fi se
0: baba ma tun ma po nirisi ni wa bala sari ara wa mo
2: ah ni sari ara wa ku
0: kada re o ni jiya sabati ni jiya kada re o ni rike sabati le olohun ke
2: Allahu akbar
0: kile jori be
2: na
0: lagbaja ati kakole pe olo maka
2: eba
0: ayo ko
2: be ni
0: abalaja san wa fun fere egba maka ele fala yi tori won sa lo emi olohun ti pari balaja san ni ran
1: Allah.

Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gbogbo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gbogbo nkan ta won tolorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba ipase te eyin na. Eyin olorun fe wa, eyin alati leyin wa. To gbese ninu ile aye wa. Nigba ta bere re. Te ba modun na lohun. Tin ba to bere si ni saroye. Tin ba pada bere. Tin pada seyin. Ti mo wo eyin wo. Ti mo lo wo eyin wo. Ah, eni to ba wo eyin wo. Ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du. Oyin. Ti mo wo gbogbo awon ta ajo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri ru amun ta ba ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin o pe ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba si eyan lati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo eni o Where will I be without you? Without your heart, where will I be? Nibo ni bawa lojo eni. Bi o si Olorun, bi o si eyin. Ope lo pe Olorun, ope lo pe eyin. Ope lo pe Olorun, ope lo pe eyin o. Obere do lawo mi mo mun don pe ri. Awa na wa di eni tin ra mixer, tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awon eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo morin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin morin mo be se aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin morin mo fun lowo ta sore. Mo tun gbe ododo re mi tin se furniture. O na, nda to se daye kan o ni a. Sukan mi aye aye osipu mi lati ma sise yi. Nda ma gbe office a chair mi.

bi ba won ijoba oye ta di se teyin ta pin gba awon eyan nimo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ai ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegbe re opolopo eyan lo o ma pe bin tin ba yin ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro ile yi o ni to awon eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele soro ta ni le fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka awon eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo ki kaluko se mo exchange soro pe ki kaluko mo exchange soro ni bi to ba ti ri telomi to fi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan oyin ai ani ti o dopo elomi ri ni o so pe oko enikan o to ko baba nla baba to olomo ja ni soro olomo ja ri soro olomo je ki soro de ba wa ai idunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun ba nu je ire ro fokan ki rogun gbona o tututu la ro de o tututu la ro baba mo pa se tura idunun sile aye yi adeyin ga o ma lase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbo lohun ti gbo lohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ai ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu on gbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti odun meji la pe ai on the 24 no so da wa yi la o pe odun meji ta da ikan ni sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo ti ma rin yo ti ma gbese won tutu fe wele omo na Olorun o ku toju mi o eyin eyan mi e ku toju mi o eyin ololufe mi ah eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o se elubo kin la ba ma pe loka amala bi o se agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe lada lu egbo pelu ewa eyin temi ko se nta ma pe ni sapala o eyin temi ani bi o si su ko se nta ma pe ni bi o se eyin ke la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi.

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olodun la ndupe lowo eyin alatileyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy g o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lo oyo ti gbolasan nitori be mi o ba reran ko mo rakata eyan ni oyin ani mo rakata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo mo itoju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

lai ama pe bi tolorun ba tin mu wa lo a se tin ri ja sa re bai a tin ri ja sa re bai bai die die bi pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan to je pe olorun ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re nle die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri ja sa ibi tolorun mu wa lo awa n so pe internet ni a n so pe bayi bayi ni internet lasan ni olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan ni o fi waye si lo oyo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown ti o je first major indigenous radio station fun lo oyo bi o ti e se je private boya latara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi daale oyin ibi tọlọrun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugbọn ati nri jasa re ati nri jasa re tori pe a wa loju ona alai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o.

Tamokolo Deyinka Loyo. Tamokolo mi loyo. Tamokolo mi loyo. Tamo mi kini mo jamo. Ale mi o jamo nkaka o. Ala Allah ni mo fin ya banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon wo le emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni anda loro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni nba wa fi ororo tura. Ororo dera ni nba wa fi si ni oja mala ni oja mo ni ra eyin te ngbo mi lowo e ni mo ni ra o te ngbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mo je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o

mo rọwọ yin bẹ lati Benin Republic ayin ti Kotonu lohun bẹ won a rọwọ yin o e seun adupe lọwọ atẹyin na adupe lọwọ yin ile loko pe leyin odi ani yin pe odun meji lo ta bere kini bi ere la bere lọjọ na lohun ni ọjọ kẹrin le ni ogun osu keta odun na la bere lọjọ na lohun ni odun 2020 lohun bẹ won one more time oku itaju ni olohun

pariwo ẹyin raye pariwo pe mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le fi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti won gbo mi bojojumo.

alagba alagba kabi kabi robi robi odo omere ti mari elemere kori elemere ko mo ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to won ese won danu ishishishi olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase de lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun de se ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupe o a mo riri a ba

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti egbo tan ni kan Ajisebi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo jimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba afa wa pade ni gbogbo ojo jimo. Fun eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti a bile mo mu wa lore kore ale pe emi tabi afa wa na ele pe emi sori ero bani soro te ti mo bi eni mo tele 0706887 4274 0706887 4274 tabi ke pe ustaz wa si ori 0814307 8253 ni gbogbo ojo jimo jimo na le ma ba pade ikan aji se bi oyo na ni o te ti choose yen e da fun e ma yin ku nibe e se o te ngbo wa.
0: You are currently listening to Aji Se Bi Oyo online radio. Aji Se Bi Oyo laarin Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Hey, o carry line.

0: babo ti ka be musun ni si se ki
1: se
0: emi ajisun jalale nba wi le nga pa bi alakan funfun
2: o to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa seyan ba fe gbo mi ni ra taraki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
3: o ta ni be na ni o ajisun jala ba so po wo ni won ko emi gan o ni gba alamo baba wa ko loke ma si fa le ko ro
0: o to ga ye gun mi garagara mo kini seyin ki le je yo se ni waju mi le gbe nleri bi ako alahun gba ogiri ko wa buru ko ba je o saladun ara mi ni aigbe komode o mo bebe bo ba le danu ngbo.

0: wala dito emi se ma nso pe ka se daada aye ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada loju won fo ko ti mo nje kilo wa
1: o te ni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipo jo
0: eyin ka gba ju baale ka pa ju baale ka pa ju baale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gugu wala dito iru tan o la wa da eyin wo ola nta ba ni wa se ni o ni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eh o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
1: o ja se ni be o ma se ba muslimi odi ore wa da ku ma se ba muslimi odi
0: kini wo fi ma ranti iwo na sadua ni wo ma fi ranti won se si odo fi ma ranti re abi epe ni wo ma fi ranse si o ni pa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona re po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ah ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: ngbo nigba kan lenu awon afa wa won ni
1: o wa ran ti pe ola omo
0: awon kan ni won ririn ajo lo atokunrin atobirin ni won ririn ajo lo o atomade atagba na jo ririn ajo lo won wa debi kan olohun wa pa won lase pe ki won buye pe sinu apo inu apo owo won ki gbogbo won buye pe sinu re awa nje oye won wi pe iwo to ba bu kinkini o sabamo iwo to bu pupo na o mo kabamo eni to bu pe pe yo kabamo eni ti o bu rara o na mo kabamo
1: kai koni e oniku
0: eleyin o da bi ile aye ta jo wa yi ni eni to ba se daada kinkini to da bi horo na gbo to da bi horo mustard o na yo foju ara re ri o yo kabamo eni to so re pupo yo kabamo eni ti o se pe pe o na o kabamo
1: be laye e san lo pade di oro re
0: eni to kaba eni to se die yo kaba mo eni ti o se rara o kaba mo eni to buye pe ta nso yi na o kaba mo eni ti o bu pe pe yo kaba mo ti afiwo emi so nye yi se nti mo daru si o ti mo daru da pe so nye yi se nfo kan ba roye emi bo adeyin ka mo to ti de lo ro yi alawo ijo
1: saja ni ojo ku e omo iya
0: ha olorun nikan na lo mo bi ta kin si si aja ni ojo ku abo mi ni o gbe oku la mo yin lo abi accident oko lolu are oni beyin oni oju ori bi oni ah olorun ba mi nikan lo mo o igbeyin na lo si ju
1: baba fufu
0: aleni to buye pe die yo kabamo eni ti o bu rara rara akabamo o eni to bu pupo yo kabamo ni wa ro ninu okan ara won pe ati eni to bu die pelu eni to bu pupo nigba to ti ja si pe gbogbo wa na la kabamo awon kan o ti e bu pe pe pirin pirin gege ba se mo nso ba won eyan ni le aye mi pe e ja se daada ti mo to nfo ko ti mo nje ti mo to nfin kilo.

gbogbo eyin asore ma wo be ona o sa lekun ke fun yin o ona o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa ona oba ko ni febi aro san ati ale pa eyin na ona o se ke fun yin ni igba gan yin ona o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo ona oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo ona oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu ona oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mu ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olorun oba e ma je je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo mo ya mi yo Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa ni on ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkini nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin bi agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase ayeye ipe te bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura o ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse ka ba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya ni o ba bale ni ba ni o bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: adise ni ore asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma nsore te ni wo be eyin ma nsore te lo soti lodo bi nje yin ma nsore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin abamo ka ti se die si abamo ka ti se ko to poju bayi lo abamo ka to se die si
1: bawe ku iwa se koko
0: I want to. I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm so refuse. About what I'm saying. About what I'm so essay. Don't say you want so refuse. Won't be a lady. Go send Bummy Lowroy. You. I just want to answer. Like a young says in the car. No so refuse. About one man, yeah, any car. No so refuse. Say my lady at the family. Any car. No so refuse. What I knew. Any car. No so refuse. Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore un gege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugo wa ni bi baba paito kan be ni sale adugo wa mi ale paito kan be ni sale adugo mi ni bi ti mo n gbe loke oro paito ni baba ta n soro re yi o paito to ni ijo ni o wa n so fun awon landlord meeting ni meeting ni awon landlord association to wa ladugo wa ladugo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo ti n pariwo laaro ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja tajo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: tororo to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni ti o ma alade ni miji gan jigan to go to go to go to go agbo manu to so to so to ru to ru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti nwo soso so mo mo bi se lo fi ma nla won mi o fi se mi pa mi de mo ido gaga mo ma fa le mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sa le One man was it the mina cause any tori movie to mina do kill royo. Says the madele uncle I just be or yola are you? Are you nice by Benny Cock? A ye can walk pada saying billing ya and a paito come bella to go. Baba paito come bella to go why you team on sore maw. I saw the fumble less and less if I pop. If we but by a Christian ya be Muslim on your set of a soul. Emma wa gbo pe se ba won asore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won ase ka ma sore be na la won na ni esan tolo oba olodumare yo san gbogbo won
1: aya ko ma bi mo alaye san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugo mi adeyinka ala paito kan be ladugo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
1: biro
0: ai ke na npe lata abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa ni gbogbo adugbo tan si ti mo ngbe si ta nri ta wa gangan foju ri ni gbogbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won kan se tapu ti o ma ronu ni waju otani ti gbe ladugbo wa lodo baba ta nwi lodo paito ti mo nwi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na wa yin omi adasu lati run yara won da wa yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa ṣugbọn gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni siwaju ile re won kokko tun se eyin tapo to je pe gbogbo adugbo lo le kan siwaju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko ni o wa mu owo ara gbogbo gbogbo ile to wa ni adigbo re ti won lomi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to jo ngbi adugbo aro mi o ma ye ani seyin na nsore ma wo mi se nsore se ari mi ni abore nitori olodun le ma nse adeyin nka to ti de la aro ya alawi janu aja lo oyo ti gbo lasan nitori pe pe mi o ba ranko mo ra ba mi eyan lopo lopo gba ni o ninu awe la tun wa yi o se so re solon lo se to re ma wo ba se so re abi se so re tori kan le ba mo gbe yin lowo awa kan ni ara ti to ngun mi ede ti to ngun mi mo tin lagun inspiration to tin wonu agbare mi wa.

0: ba wipe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aran igba ko se kirun ta to be gori mi nba ri bayi to fe kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o ti se le gbe yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo a pe atanabi nsi ato o tun gori eleke to gbe ese gori eleke ta o tun se ami nigba ti won kirun ton la aro ojo ta awon awon sare won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon o maru awon gbogbo awon na awon disciples anabi won bi le re arika ye fi kan le kan o si seru e tele bani bo se gbe ese kan lala koko o si ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to si ami o to gbe ese ele keta o to si ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wan da won lohun wi o si ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe san lo wan se ami o ni ibinu olo igbe olohun ko ma be ni na ti ramadan a o su awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: le ti o toju eni sun se
1: o se o ni ohun se ami o ni ele keje ni wi pe eni to gbo oruko ohun anabi ti o da ike ati yin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni eni ti o gbanju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni je malaika jubirilu nso pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan da se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori ase pa mo ni ko ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori ase pa mo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se mo sore ma wo be abore se kari mi na le ma nse adeyin ka mo tun ti de alawe janu mo se njanu bo bi oko tutu mo njanu bo bi apo oye.

0: la kontina.
1: Eje to wa pada se ise kan mo so ro pipe kan bo ladugbo mi. Alorun pipe omi na. Won un yara awon eyan wa la won ti won le gbo run type water laila. Ti o ba si Olorun. Ala baba pipe yi ladugbo mi Adeyinka loke oro ki loyo alaafin wa mi. Baba yi ronu tap omi lo. To wa so ninu landlord meeting na meeting landlord association. To ba se ko se se ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi. Won ba ronu e lo si gbogbo adugbo gan ni. Ah, isa yin na ma se rufe oru ore bayi. Baba yi ni fe, ko ba se pe ile ohun obo sisa le odo ni. O je pawo oke lo wa, gbogbo sale gbogbo adugbo ile ohun ba ronu omi ta n yi lo si tori ko wa gba bo ohun jin pupo. Ke se awon bo ta ma n gba ta sere ta sere ladugbo ti ayen.
0: Gbogbo n to wa n famo. Asile ele. Mo da won lasan.
1: Se tun mo nti baba python ti mo nwi nse se tun gbo n to tun se to pe awon landlord awon meeting meeting awon landlord association o to so fun won wi bi awon eyan se mo yin ya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun gbe se mo yin ya gbe soju odo kaakiri gbogbo eyin na te n ko lete yi cutlet sibe ah iwa ti o da lele iwa baje gba to buru jai ko ti eje pe oru kan ga meji le le gbe ni soccer we egbe o ke mo ya gbe sibe ke mo ma fi igbe ati eri ara ti yin ri ri awon elomin la egbe soccer we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o eyin te ro ko le se wa ni ro gbe iyen toilet ni ani egbe loru beji be ti e le gbe ni normal soccer we o
0: eri amasa
1: kini ma baba ito yo wa se to ni awon eyan ma fi igbe lita gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni tawon landlord wo bo n wa le sadugbo kan kan bo n wa le ni se leri aninu adugbo wa kan mo n wa le ninu area ladugbo wa ko won o gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo
0: so lo iga ipeni
1: awo pe won ati irile fun ni ojo ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugbo ni won ma monitor seyin na so re fa awon ladugbo yin adugbo teyin na gbe so mo riri eyin nbe ai abeyin nikan aso ni eyin nikan aso gyo gyo gyo gyo te da bi ti orin eyin na ti ori enle o ai ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo ka hun ka se ki olohun adia fun iwori onikan nijo titi ndarin onikan soso gyo gyo seyin nikan soso gyo gyo le nte ladugbo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin eso re fa awon ara adugbo yin o ti je wi enikan ko ho enikan kan anything sugbon e ma gbianje e ma so nitori pe eni to ba se die yo kaba mo eyin se o se pepe yo kaba en to wa se pupo na o no to kaba mo gbe ah in ba to gbianjo kin ti sore die si o mo si sore ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o Adeyinka mo to ti de mo sese en danu bo bi o.

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo ala ditan gbogbo ala ditan o aro ba gbogbo ala ditan ka sora ka le ba ditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawa lawa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba oni e ko sese wa si bi se olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi kama eje karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 12218090525 egbo le kan si 12218090525 UBA bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye ki n tun fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eyen wo boya foran yi boya ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: I think I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

Ah, oh, well, how daddy da. You see, the forward drive by Louis Motin said to Hawaii, ever managed you and you. Mata basa ke se mo gba o mi ohun awon omo kekeke labenu video na nbe lori Facebook page wa ni Ajisebi Oyo Radio TV and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi Foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jo bo yo ko on fe se nkan bayi la yen da si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai and them on dash lato lile de Dubai won si raise ni ale to n post e to fi dijo kiji ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da sa bi lo si le ara bi full stop lo ma clean ifonu gbogbo awon kan lo rese re ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o n bo na n boyo won ele o ti jacket je

0: ah won ni ri ilera itoju to peye fun aisan to nba won ja lagbo ara ah e je nle kan si o je je pe ko gba enu mi sugba je so fun e wo Buhari o Buhari Buhari are yin president yin Buhari time pe to ba se pe Buhari o wa ni joba o ni adequate adequate care baba yo ba ti gboko bomi lo opolopo itoju to pe ni lu ebo ni lu oba time ba to lo lo bi osu melo kan ba ya bi osu meta bi merin ninu ebo to lo gba toju mu kara ro to wa se ko sako Buhari tin dan ni sin gan ju awon elomi lo baba si ti da ṣugbọn o n dan ni gbinrin ara mi o ye latari itoju to pe ka ma jenja si te ba wo gan o ra o tun ti orun re ti fe ma sin le ke ti o je ka awon elomi o gbọ mu emi mi ti o je won lo orun ajante ni ai ni ri itoju to pe ebi ni orun omo elomi lo sorun eyin na e ma se won ti agbara yin ba mo ni won ti agbara yin ba ka wa gangan na ta wa ni bi awa na se ti won a se ti won pelu yondo lo ati atileyin gbogbo yanyan eh to din te fun awa la wa na fi mo yin fa nda te mo ri awa na bi eyan gan bo lo se fun eyin na eyin na fun awa na ni oro mi o ye yin emi na bi mo yin te mo fi nwe mi na leyan daada lati gbo e fi mo nwe mi na leyan daada ninu source mi mo nwe mi na leyan daada ninu masala awa na dugo fi mo ju da da we mi na on
1: ton ku ti bi ta so e o si o
0: ko ta bi ta ju mo mi e wo mi an ya wo mi re se n lori ese n da da tori ko ju ere ni wori si wa ka ku ni eyun ni ti ta wa o ni ti bile
1: to da mi ki
0: ah mo ni mo be lo mo sala si ah sugba ke n do ma lo ade yin kan lasu kan mi ni sai dupe lowo awa lati leyin wa ni le loko pe leyin o lati bi to ti bere debi to de duro debi to tun lo adupe lowo olorun lori igbesi aye yin o ina ni tan wo yin e ni ri n gbe sonu bi o se bi omo latori baba fata ilamide bandele omo yo tan gbe lowo olorun do to madam fun mi kemi omo wa ni lu ibadan artist michael awosola angelo lati lu abuja
1: mo lagun lakun
0: adego keisha ka bi onu omo baladibo lu mu idin adekun baba mi evangelist moses akande akento ni afola bi nuru din alaro lati orilede libya ore mi ta jo se keke asiru amadu adeniye egbon mi dada ti won ni etere multi purpose venture lati lu pa mr yusuf omo won ni badan ti won sise lopa bodde hospital loyo wa ni bi loyo alaafin baba mi dada ba siru omo adeniye baba mi fatai bandele olusola baba mi saminu omo ade poju lamerica
1: to ma nse baje mu na biki lo
0: baba mi ade ariwola ko pade ba mi lana baba fun mi lawon oro ama won le awon tun ma ah ese un ba mi baba ife la oju awon ife la oju ese un mo kin baba mi dada ah to fi tun de ara baba mi awon baba mi won yi ni ati london na lati orile de london ni lu oba lo latori son ni success oduola omo ogundari omo won ni lu ibadan ni le oluyo le ibadan ilu ogunmola olodogo keri loju ogun owo so kojo kembe ri bi ya
1: baka e mo yi wa ibaje
0: to bi tun de ori baba mi dada lukman akin oye lukman akin loye lukman akin oye lukman folarin akin loye omo oyo ni baba o london na tin gbe importer and exporter ba mi dada ino ni tan wo gbogbo yin o o kiyin gbejo gbejo gbeje gbeje gbe san gbe san gbe wa gbe wa o kiyin pelu kolon pelu kolon e ku ah titi se olon leyin lara a tori pe adeyin kesi de ni mo mo pe ke soro ni mo mo so ife olon leni lara mi o dupe olon o ni je nbaje ni bi ti mo fi n wo yi olon ni je kemi gangan ti n wa jora mi loju olon ai mo se olon mo ko die si mi o ide ai mo se ko ni ko seyin na insha allah bi kudrati la ah lala wala haula wala quwwata illa billah aliyul azim
1: pe mo dara ni bi tawa ko lo olowo ti bi eni je
0: gbogbo eyin te n bi se sise yin ran wa lowo
1: oni
0: alatori
1: lara lati ma se bi
0: abdulrahman abdulbasi tomo mi dada graphic designer ọlá ní kẹ nixi brandi tí mo lọ kí òun àti ẹs malik nílé lánàá pẹlú bàbá wọn bàbá yín náà ọlọrun ọba yóò tẹ wọn sí afẹfẹ rere yóò bá wa mú ìpè aburúkú lójú wọn pẹlú àwọn òkú gbogbo wa náà tán wà lálòkè àwọn ládàdúà ládà sàrà kọlọrun jẹ ọlọmọ ọba wọn bísímìláì mẹta kúlúwà láò mẹta níbẹ ẹni tó bá mọ kó kà á.

0: Adeyinka Olasukan mi yin na ni o papin baale fila Ilasaro ko yin re ti so lori obe ninu awo tangaran Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi
1: Ora ki lon ki wa fo
0: Emi gangan Adeyinka Olasukan mi mo ki yin pe aku ti popo sinsin odun o Ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: badun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melo kan siwaju yi layo ati alafia labi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: tope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo ti tolorun oba ni ogo ni fun oruko re olorun oba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun oba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo fi mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re oba apapun Ogbe ìwẹ̀yìn wo, ajá rẹ ò bá pé oroko bá pé kulu. Ogbe ìwẹ̀yìn wo, ẹyin tó bá wẹ̀yìn wo, àwọn ẹyin tó bá mọ̀ nùrò, òun náà ni ó mọ̀rẹ̀ ọ̀pẹ́dú.
1: Àwọn ọ̀rẹ́.
0: Ó ní ọ̀mọ̀pẹ́dú.

0: tuntun ta n reti Ọlọrun ba Alawura bi dakun je ki odun ohun ki o yabo ko yabo fun emi pelu eyin
1: Ọlọrun ni
0: atope ati yin Ọlọrun ni ati yin atogo Ọlọrun na lo ni gbogbo e mo ki yin o lati United States of America ati n gbo mi lo mo ki yin lati United Kingdom na Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin baale bila Olasukan mi Adeyinka kasama se daada ajoko bi eni kilo wa Atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo Atọlọrun ọba náà ni n se o Atiyin atope atogo atope atogo atopo atogo atiyin atiyin atope atope atiyin atogo Atọlọrun ọba ni mi witi witi witi bodu eleyi se nlo yi tin lodo tin lo re mumi emi mi pelu eyin pelu awon eso to tara yin jade ati family ki mi ati family ki titi yin na ayin emi gbogbo wa oni lo si o atawon lolufe mi atawon lolufe yin awon te nfe mi fere awon te nfe yin na ta nfe yin fere ayin emi gbogbo wa oni lo si o odun e ta n reti layo ni o ba wa ayin pelu dera ati dunun la fi si odun na
1: Atogo atope
0: ani atope atiyin atiyin atogo atope fun Ọlọrun ọba mi Alawura bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ladhi ayana bada ma ma tanawa ilayhi nuzul
1: o fun wa ni jije balu mi mo awosi lo si bitu
0: oba tin bayi ni wa pade la fogo fun e tin bayi ni wa pade la fope fun aba buruburu apa buruburu agba buruburu tori pe ta ba wo eyin wa ni o gbe wo eyin o ajare o ba apakun o gbe wo eyin o ajare o ba pekulu aye yin na e wo eyin wo e wo gba ti odun yi bere ayin e ri pe opo aimo yo ojo lo ti ro ti le ti fimu

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo Ajise Bi Baben kokan.
1: Nitori awon ti a ti ta padanu won ninu odun yi, k'Olorun ba ko ba wa te won si afefe re o. Gbogbo awon eni wa ton ti bo saloke a mo. Ha tori won na ni mo ti fa fi eleyi si. Mo nbo na.

0: ayin ayin temi asejo ojo kan la ajo yin ijo ojo kan la ajado ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o ta wa file sasobora bi aso gege bi mo se ma nso pe abegbe la da ni gbeyin ayin abegbe la da ni kayin o ni mo se ma nso pe gbogbo nta ba gbaye se le ni na ni o di tan leyin wo ora leyin wo la bo to ma fi nso pe aroba gbogbo aladi tan o mo tun fun ma nro wa tin ma seto tin ba soro tin ba ngba wa niyanju tin ba npa wa la kezi wi pe what to do ka gbaye ka se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada tori nta ba pe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola we are pained you had to leave us e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o Benny, Eka, Ilian, wo. Atangpa ko si mo awodi lagba. Abe ori keke jalo. En gbo na balaji o ba si mo se ba mo won ni jogun e fun. A fe o lo o. Afolabi ji mo ayin de. Egbon mi ore mi. Olojo bi kan na mi. A o fe ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olorun fun na ni o je o ni wo ike a o fe ko lo walai afolabi ayinde jimo a fe olorun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa ona fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo e bi ara ore a fe o eran ife ti be lokan aya re sugbon eledumare oba laura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte o safefe re egbon mi ore mi alajoso mi alabadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin you had to leave us oh ye olorun o to ra jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti o fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na leniyan kuro aye se nlo leni bi le se nsu ti le mo lo lojo nka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi po digba o se wala o darin na ko yo se nigba o wa doju ala odo irina ko sugba aye o ma aye gbogbo eyin te ngbo mi lo biribiri ti tayo oko nyi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin o ojo kan ni oyi kan wa bo se nsun were were na ni o sun kan wa pẹ ki bayi la ke ma lona esin a ma ko ti e lori ere
1: tun ni aja yi aya igodalo a o pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re atojulumo a ku atemora o
0: emi gaga mo nkira mi pe mo ku atemora mo ki gbogbo awon ore wa ta jojo re ta jo jaburo afolabi ayinde jimo
1: se opo mo rogun re
0: pe ako atemora
1: mo dele mi ori gbidun ni
0: ko kuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo kayin na ni o ni mo fi mo nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi mo fi nse wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi mo nsa pe
1: can't believe you are
0: ojo ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti e na ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adua ta ma nse polokolo won je kiko kase re ma lowo pe a ntara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do
2: emi omo un ba se o
0: eyin ka ile ni wo atanpa ko si lowo mo awodi lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu
1: don't know what to do
0: mo se se tun foro mi ba mo ko mo ro bo wa mo nbo na ti de

0: live peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Eyin eyin gba lesson lowo oku pepe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson lowo oku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le olada oro. Eyin gba lesson lowo oku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe o.
1: Un wa ba yin ninu je o. Mo wa ran yin leti ni o tori iranti ile to mi. Isi ni leti ran ni leti nle to mi o. Mo ma mu yin pada, mu yan pada, mu yan ronu pada seyin. Eto mi agbokogba agba ronu si le to mi. Adeyin kan bo to de loro yi alawe ijanu. Mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni.
0: Awa oro pe a o korin idagbere ni wo yi. Ni wo yi ke a o fe ko lo.
1: Nka pe nbo bi awo irin aja ilu Oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han ni eyan ayan oro jenu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

Dada o loruko temi fi nje ka sa ma se dada ti mo fo oko ti mo je kilo wa bo to ma n try mo ma n gbianju bo ti aje pe yin e mo rin ni ayan aye ko ri o mo mi mo ma n try lati se dada gege bi oko mi kin bi le ba je apere rere fun awon eyan lati le je awo ko se rere fun awon eyan ta ba gberu e leru ni gba mi lona ti olorun ni fe si olorun ba yo si mo bayan na gbe bukata ti e oro mi o ye yin.

0: ona le mi ateyin to ti si yi koni di o koni ti mo lai lai fa abada ita tun gbero ta ngba adua ta nje lokan olorun ba yo tun je ko si ko to wa gboro ko to je ka le fi be bi fi bara fi baya fi boma
1: pelu butulu ti o ya
0: ka tun fi ri nbe to fi saanu awon eyan mi ta na ni loran lowo an to fi sodo
1: wa
0: ona lawo ni di o ko ma gboro si ni Insha Allah bi kudrat Allah bi ja Rasulullah
1: ki o ninu re o jin si panpe o mona mona tana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu panpe mona mona tana male pomo lore eh ni si se o gbogbo eyan lati leyin ma tun se ma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona ni ti mo yin o ona ni di mo yin ko ni ti mo yin ona di mo loko ona di malada o ona ni di mo yin o ona la yin o ni di
1: to da mi ti mo fi se dupe o Allah
0: adeyin ka olasukan mi le mi nje o papin bale fila ila saroko ti so lori obe ninu awo tan garan adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo fi nfo ko ti mo nje kilo wa wala pe dana ola oni joko la yin o tan wala pe nbun wa nbe ola oni je ke mo si lai
1: lai
0: You will never have it better yesterday. Lotun le mo yo nitori otun lojo yo. Oyin o da bi ofo ni ki so gidi. Otun lo run yan.
1: Oya ko joju tori.
0: Otun lo run ran. Itun lo ni kan ma tun yin se.
1: Oni je.
0: Ifa lo ni kan ma fa yin mara.
1: Ba ni gba tan.
0: Abere lo ni kan ma fo won rere owo omo ola oro. Kan ma bi bere yin o. Nitori pe afẹ ka aye bayi na laye fe na. Aran kaye nlo run ran o ojo bi ofo ni ke so gidi. Adeyin ka mo tun de alawe janu.
1: Ti o mo re ti o ti wa se dupe.
0: Ola yin o ni tan o e ni fola pitan pe ti ni ri ona la yin o ni di o esa mi witi ka e gbeto adua mi
1: ma wa subu eni tolorun lo fun lo fi ja wi pe to ba ku seju kan ki o ninu re
0: ani itun lo ni kan ma tun yin se ifa lo ni wa ma fo ayin mara abere lo ni wa ma fowo ola oro gbogbo on rere ile aye yi ka ma fi bere yin ka ma fi wa yin kakiri nitori pe afẹ ka laye fe na ara kaye lo run ran ai
1: ona la mi bo si ko ni di ami ola to da mi
0: alafẹ ka laye fe na
1: ala
0: aran kaye lo run ran
1: ola
0: itun lo ni o etun mi se
1: ma je otun
0: ifa lo ni e fa mara
1: ola
0: abere lo ni e fun rere ka e fowo ka e fola ka e foro ka bi bere mi o ke so gede ke so fo ai ohun to ba jo un la an baba wa fi we un
1: o ja se la
0: epo e pa n lojo ko se liri

de mefo toto ni won tin gbo mi lowo adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa iwo to ni gbagbo ni mo nba wi o iwo to ni gbagbo ni mo nba wi pe olohun o se ise tuntun yo se ohun tuntun yo gbe ara iyanu kale ninu ile aye re ani gbogbo e to nru en se mo pe to ti mo se tan tele te gbo ton na ni pe ka mo fi ro nu se ra wa lese eleyi lo wa nfun wa ni wa njeri si bi pe ti wo ba sa ti ni gbagbo ni wo ni ola yanu.

0: Iwọ to wa lori dubule aisan to tin wo pe abi yo pada ti pon meru ni abi yo pada ti koni ti pon meru ni wo yi ola iyanu yo sele
1: papo ni olohun ninu aye on to le bo wa dero
0: ya salam ya salam on to le nbo wa dero Ti bi gbagbo duro koda ko kere bi ohoro mu study. Eyin o so fun awon oge kan di kan di de kan si di oke yo si si di iyanu nla yo sele.

0: Iko alawore Adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won ti je keru wa o da Adeyinka mo to ti de o an dupe lowo gbogbo yin olomo yin omo ye oju yin omo number le yin gan be fe be ju address yin fun wa dupe lowo omo number le yin iya no sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin alati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fa won ta wa no ma ri like n beere nkan kan like ni ni ran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ohin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lock adua yin ko le ba tete je itewo gba te ma fi sarati leyin ni bi ke ma say ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kan kan ti won ni nkan kan ti won fi le san ada pada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon leyin awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro enikan te ri pe aisan se ti orowo hospital san te ba sanwo re awon te bi npa te fun won lo nje te ba won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ai awon ta dua bi ma ntete gba re oni fun ma ntete ja itewo gba lodo olodun ba mi eduma re ai o ba mi eduma re alama to ma ri ele mere o na lo nfi gbogbo nti mo nso yi sin lenu ti mo nso ni wakati aje asiko yi o ai ara olodun ni o
2: ma larun opa orun ti ma soro ni igba mi o tu pa wa soro be loni kete ti po mi
0: o n ba yin soro lowo le ni o n je mo pe gbogbo ala koja yin
2: ata
0: gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olodun ba mi baba fe fu danu bayi koda eh ni retraces re
2: ori
0: wa ba yo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: ri wa ma fi rele duro
0: Aya ma ti bi sanake sogun Adeyinka
2: kiko
0: e ma lo emi gangan na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyi loro olorun to
0: tori ile tolorun ko ni mi o Adeyinka Olasukan mi ai ko si baba nla baba eni na ti o wo ndori pe ile tolorun ko la wa o ina ni nje ka awon eyan tolorun fe tawon na nfe wa ni nje ki won ma nfe wa o awon tolorun fe na ni won nfe wa o nitori eni tolorun yan na lo se logo ai e ri bi yanu se nsele ninu aye mi bi ai e ri bi yanu se nsele ninu aye te mi na bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o olorun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu olorun ni o iyanu olorun kese ni ma se o egbo mi oro wo le mi ma so na Adeyinka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu olorun ni nsele o anu olorun ni nsoro laye mi o iyanu
2: teti
0: iyanu
2: tipo
0: iyanu iyanu iyanu iyanu ti nsele ninu aye mi

0: Oluwa ni sing loruko bada mi tin korin yi
1: gogo fun mi
0: orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na fun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni emi gidi e ma pa awon orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won
1: tori
0: e tun ma ba orin pade tori won upload iyanu yo sele si ori saba wa na time gbo ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow iyanu sele
1: ira o muro emi

mo ki eyin temi ni United States ti da gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mori owo yin be on o e seun o mori yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi Sunny success yo do ola omo Ogundare omo won ni lo Ibadan awon temi lati London nu ti won se won ma nawo se alore ko re ati ba mi Lukman Folarin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omade Poju America $1 aja ni oba omo won le ruwa ojo ko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lomo mu si olomo apan o omo oloro agogo da sigba lona to mo to bi tun dori ba mi fata ibande le olusola olusola isola bandele lati United States of America na omo wa lo yo alaafin o jo pa sekere mo de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo omo awon ba mi alaji dada e seun gbogbo imo ki patapata e ku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti ni ba kokan mo fi de odo eyin ti letile latori baba fa taila mi de latowo londo state madam fun mi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladegbolomu ideni adekunle evangelist moses akande akintunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nile oyo to bi dori afolabi nurudin ni alaro latori le de libya modupa o modupa epe okun ope olore adan datani o ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu to bi dori ba mi ba asiru omo adeniran lati ilu eko eko aromi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pasekere made omo ati ba e se un eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa lai ta lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin ka baya bi ti mo ti gan ko eko ni ba wa.

0: mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun ye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun ye hin gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo lasukan mi lohun na gbogbo kan ni aye lukara patapata nde bi lo wa nko okun lola fun layo lasukan mi amejo ni
1: emi ise
0: emo gbagbe pe le subscribe zi YouTube channel ti wa na o aji se bi oyo TV ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio TV aji se bi oyo radio ni Facebook be tun de ori IG na aji se bi oyo radio TV ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be lori YouTube aji se bi oyo TV ni o emi dagan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin baale Adeyinka Olasokan mi kasama se daada ajoko bi e ni kilo wa

0: se njo ni be yen sa ibeli wi pe e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai fun ohun nikan to sise agbara nitori ti anu re duro lai lai o da orun lati joba osan osupa ati irawo lati joba oru je ke nikan so wi pe
1: nitori ti o se nitori ti anu re duro lai lai iyanu yo sele ni wo yo la

0: ni lati gbagbo o ki anu to sele eyin temi
1: be laye wa o
2: ni wo ni ola iyanu yo se
1: iyanu ma sele o
0: you have to believe.

0: Sen gbogbo sin jala la la la e ma yin kuro nibe ni kanin Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanin wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to eyin temi eni abawade la ba rele o eni ajabawa ni n ba lo ati afu eji koko na ki iti o teju egbe ma akako fipa ba teju egbe mo ni ama lo lo ayin oju rere ni wo ri si wa akako to eyin temi I'm a bell, nitori obe ni nbe so atelese abena o gbogbo en to ba ni amobo lawo ni de ba nle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo adie fun baba je ro ma je le eyin temi nje kin laye igbin se aro wo laye igbin se ile oluwa ri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile ayin ona yin igbesi aye yin oni igbona ko ni doju ru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na lawon baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e wo ni lako tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titiri igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi binle sinu ba nu je mi ni bayin ninu ba nu je o e bi mi na sinu ba nu je e ni be mi na ninu ba nu je ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o di wo bi ojoro
2: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba ni kokon

0: Kodibalaga risalata o
1: Annabiwa Muhammadu
0: Kodibalaga risalata o
1: Annabiwa Muhammadu
0: Ike atola komo ba Annabiwa Muhammadu ati awon ara le re atawon sabe re leri oro tan ba lo ninu subject ti ayasi ona ni etiology ima awon ti won study nipa kokoro ona ni ayasi ita so lakoko nipa oyin eleyitun mu mi naga wo nkan ti awon ni subject etiology ti won proof jade fun wa ninu mo ti won ti an fi so wi pe pataki la won awon ni nkan pataki awon lo nu gbo gege bi mo se so ni akoko oga agba professor ni Calvin Visi odun mewa lolo nu gbo to fi study sugbon ka wo anabi wa Muhammad kokoko nu le olo nu gbo ko study ko lo wo nu kokoro olo nu omi ko to sese mo nti nbe lara omi ele na ni omo fi proof fun wa wi pe oluwa lo fi mo oluwa lo fi ye oluwa o na ni won so fun wa ninu alquran ta fi ronse lanse suratul muliku oluwa ni bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi bi yadil muliku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ تبارك الذي بيده الملك اما بيت تو بي فو الله با او غوغو تو ga julo الذي بيده الملك اي تو يي بي غوغو لا پاتا پاتا اون ري لوا وهو على كل شيء قدير غوغو نكان لو سي لاغبارا تي ليسي الذي يلقى الموت والحياه او با تو داي كو تو سي داي يبلوا كن ايكون حسن املا كل با ما دين وتا ني او سي سيري نينو يين وهو العزيز الغفور والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اولواني امي ني مو داسما ني پيله ميجي لين لوري ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اين هو سري ابوكو لارازي مي اولون باني فرجي البصر هل ترى من فتوري اتسجو يي پداو ke wo gbogbo se temi olohun oba ba se boye je ri abuku lara se olohun oba ni olohun oba gbolohun to wi eyin na je awo awon eniyan nkan ni won ko jo ni won se moto awon eniyan kan ni won ko jo na se bata awon eyan kan ni won ko jo na se aeroplane awon eyan kan na ko jo na so ko ojo mi awon eyan kan ni won ko jo ni won se railway sugbo gbogbo nkan ti won se yi e ma je awo nla nla eja wo lati bi kekere eja wo awon ti an se bata won se super party pelebe won se bata palm e to je wi pe omo eyan omo fi sako won se titi won se bata kan to je wi pe adeja ni won se ta won ni ball fi ngba ball won to fi rin si won se ta won awon alako ti won mo se won tun se eto to bi bi dengo depo to pe nti o ba gbe tipatipa ni omo fi gbe sugbon sibe sibe te ba wo fariji albasara li taramin fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e mo wo si teyan ngba ta ba lo slip party bi aimoye ojo kan labari poja tabi pola ta ba lo pam ari pola tabo tije tabi confessi ba ba lo swim butu tan fi ngba ballu inu kogbo inu koje inu ko faya ikan lati se nbe ko to todun kan ama e wo olohun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo felefele ti olohun oba fi sese ti olohun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti o ba fi le ri batawo kaka ki ese re o gbo yoya ma ni pon si ni fariji libazara alitara min futu e wo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji libazara karatain bi oba yeyin e wa ojukun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyin bo gboye te fi se microscope te fi lo wadi awon nkan sumariji libazara karatain yan kalibu ile kalibazaru pe ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin o pada sodo yin le ti wo bayi bayi eyin na ma kesi nti olohun oba wi latara re ina ni atiri awon ti se microscope won wa wadi nkan ti olohun oba da nbo ya te wadi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni necrophone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni exoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbe si aye won laarin awon kokoro iran labalaba ta mo si butterfly bo ba bi mo to ba ye eyin re si ile aye ohun koni ba koni le duro pa omo re yo ti ku si waju ko mo o to dele aye. The question is that who is going to take care of this motherless child? Taleni to fe mojuto omo ti o baya re laye ti o baba ba re laye leyin na microphone to na ba ye eyin meta leyin re to ma ye sile ti ma sin tin ye eyin yen tan be na lo ma ku to ba pa omo yen who is going to take care of motherless child taleni ti o mojuto won e question leleyi ti gbogbo eyin ojogbon leyin na eso slope eyin na to na ba ye njo to na ba ye njo na lo na ma jade laye iya to bi ati baba to bi won ra e mojuto won ta wa leni ti o mojuto to won alqurani lo wa fun alesin te won beere oluwa won so wi pe sabi suratul alam that is quran 87 verse 1 to 3 oluwa ni sabi sima rabbika li ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qadara fa ade sabi sima rabbika li alam e ma safoma fun olohun oba yin to ga julo alasi khalaqa fasawa oba to deda to si duo tin to da tin monito re ki o ku oni bi atunse re nigba kankan waladi gadara fade awon ni etiology won ni gbogbo ojo ti labalaba fe ba fe yi eyin re yo ye sara ewe kan to tutu sugbon gba olohun oba mi to ye po nlo ni labalaba to si mo pe ko ni duo ba omo re oni gbojumo ohun na oni gbojumo baba o wa fun labalaba ni awere ate neti kan to ni gomu ninu bi labalaba ba ti ye eyin re si bi are ewe tan yo wa da neti to ni gomu ibo to ba da neti to ni gomu ibo pategun ba fe oni le san danu be bi igi oko to ba mi ti ategun ba mi igi oko oni san danu boye ojo ba ro oni san danu ngba ti orun ba wa la eyin to ba wa di pe o ba wa je ti omo na ba wa jade ewe ni produce ododo ti ran baba won je olohun o wa ni kokoko ma je ewe igba ti n ba won je ewe yi egun ni o ma jade lara re yo ma dabi caterpillar ko je si pe awon bi to ba je yen to ba fi dalu egun oni le je ojabo walazi kadara faade walazi kadara faade oba to da won pe won ni ma baya won laye on lo da won na lo si duro ti won bi pe emi ni mo da yin emi ni mo le ni baya yin laye intesi mo je won ma fun yin je leyin na exoslope tohun e jeran kasi ni ti e awon eran tohun mo je na ni eran to je bi pe won ba pa lojo olohun ba wa ko logbon bi kokoro yen ti kere to to di pe yo jade laye to ba ti wa ye eyin re yo wa lo wa awon kokoro iran ti awon omo re je yo gba won lese lorun yo gba won lese leyin yo kan won lo yo kan won lorun won ni le ku won ni joku won si ni jalaye yo wa to yi eyin re kaakiri to ba to yi eyin re po nigba ti eyin ba wa di pofo to mo ba jade waladi kadara ko si alaye mo ti o so fun po nje ta jere sugbon ba mi to da won na ni o so fo mo ti o ni ya ti o ni baba wi pe nta je nti ye ran yin je niyan na ni ya re ti ko waju re ko to ku mo je waladi kadara fade waladi kadara fade eni to da won na ni o fo na mo won answer niyan lati no alquran nikan lati le ri answer ti won bi le request re te ri fi fun won tori pe won bi le re pe who is going to take care of motherless child are ni ti o fun lesin assassin kan so pe nature na ni bo se ye ko wa niyan be ko le se ye ko wa eni o da won na ni moju to won nitori na eyan ma ya mi ninu esin islam ati agbanla aye mo npeyin sinu imo tinbe ninu alqurani sinu imale tinbe ninu alqurani ke ma ma wipe alqurani is not an ordinary book, is a portable dictionary that you can see any syllabus in it. Ki se we kan lasan te kan le dede ma so wipe ka ma gbe kaakiri tabi ka ma se kaakiri afi ke yan jokoti ko gbari sa se leri re dada oluwa wipe ninu alqurani suratu fusilati quran 41 verse 53 Uni sanuri ayatina fili afaki wafiya unfusihin ata yatabayana la uu anawula aku awalamu ya kivibi robika anawala kulishe ishaidu sanuri ayatina fili afaki uluwa ni maafira mihani sama I will show myself to you in the sky Wafi yanfusi kun, basi fira mihan ninu emi yin, baji ema pemi nimbe ninu emi yin, ten fin jeyan. Ayayi, koye wa, ingba ti olohon ba vikale, batana bin finka, koye aye, mosi disofun asi wajupe, oma abasi, onilatu vasiru li kure an, fasamanu yu vasiru ulakun, enika ole ema kurani tu, igbani oma tumare, igbati ima fesiyoloji wade, ima olajuta ye odioni. Ni wan so fun wa nigba ti America ati Russia ti won lo sinu osupa a ma gbo bawo ni won ti se lo bawo ni ntal qurani wi ko to di wi pe won lo ntal qurani wi to ni won kokko gbodo se afi ni akoko se bi won ba kokko se yo yi won lowo sugbon yen nbo lojo waju ninu awon ta ba tun fe se ninu awon cassette ta ba tun fe gbe jade ame ta wi oluwa ni sanuri na ayatina fili abaki ma fira mi han yin ni sama njo ti won wi eleyi a mo on ta America and Russia go to moon gba won wa denu moon na ni won ba so wi pe it is then we had a golden voice say Allahu Akbar Allahu Akbar awon gba gboloyin tin so pe Allahu Akbar Allahu Akbar ti won pe run ninu osupa in ta n gbo yi in ta won kan ma wi laye ni awon muslimi kan ta ma wi laye ni nbo leleyi ti wa won gbe microscope won fi wo ile aye won ori ko wa lati be won wa fi wo oke soke ne ba ni it is then we saw a golden gate igba na la won ba ri gold gate kan to pe kikida goal ni won fi se igba te wa fi kikida goal se won wa ni that gate dressing like a muslim mosque won dress e gege bi masalasi awon muslimi won wa ni comment maybe this is the paradise that muslims are telling us in the art boya alijanna ti awon muslimi ma so fa laye boya bi lohun oba ko si eyan si wojo ti olohun oba ti so pe sanuri ni ayatina fili afaki to lohun o fi ro hun han sama o tun wi laye mi pe yusabi ulahu ma visa ma wa ti wa ma viladi awon kan won si afoma fohun ni sama ati tile eyin nikan na le mo ti won bi an tin se fohun o wa ni wa fi yanfusi kun ninu e mi yin ma je mo pe mi ni nbe nbe ten fin le mi ten fin le nsoro ten fin le nje ten fin le mu ten fin le na ten fin le nlo ten fin le nlo ten fin le nbo bawo ni agbo ile na ye until a dentist from West Germany okunrin kan doctor eleyin ni at omo Germany ni to wa fe so prison fun eleyin kan to wa gbe yin sinu to wa se operation re lo wa ri pe gullet ten fin mi oxygen sinu carbon dioxide sita o wa ri pe oko la ilaha illallah edo fuku oko muhammadu rasulullah oluwa so pe sanuri ayatina fili afaki ma fira mi han sama won si fira mi han ninu emi yin won je mo pe mi ni nbe nbe ni nje emi ata and I will continue to show myself ba ma fi agbara mi han yatabayana lakum wa nahu wal haqu titi e bi mo pe olohun oba nikan olohun oba ododo awalam yakifi bi rabbika ko wa to ni evidence fun olohun oba anahu ala kulli shay'in shayidu pe gbogbo nkan ni o mo je ri re e to olohun oba wi te ba ja niro ni india osan won gbe eja kan jade legbe otun re oko alahu legbe osi re oko muhammad awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba ni josin lele nbi apata fo oko fatia awalam yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba leti okun wa nbi won gbe a living snail igbi kan igbi igbe ninu yo e ta ri ni pe a living snail won wa mu jade lati nu omi okun ogbo woni fi ngbe be ti o fi ku tori teyan ba fe mo pe igbin ko buyo le ko fi enu igbin kan njo na ni igbin ma ku e ti je ti igbin ti won gbe ninu omi yo ti o fi ku awala mi yakifi bi rabbika agbara olohun la ilaha illallah ti nbe leyin re ni e ha ha ha ko tan ku nbe awala mi yakifi bi rabbika ko wa to evidence pe gbogbo nkan na ni o mo je ri pe olohun oba okan soso ni won gbe obo kan jade ni india egbe otun Allahu egbeosi Muhammad awala mi akifi bi robika ko wa to evidence fun omo eda eyan bi pe gbogbo nkan na ni omo jeri Olorun oba ni ilu kan ni kweme nbe legbe badagiri imamu kan si eran nbe ngba teran yen ma bi mo won ko legbe otun alif wa lam legbe keji won ko lam ati hau bejeji won je Allahu awala mi akifi bi robika ana wa la kuli she isayin ko wa to ni agbara ko to ni evidence wi pe oluwa nikan lo bo ododo ohun lo to sin alqurani to si mu wa yi iwe olohun ni ntori na e ma

0: Send Bobo Sin Jala La La La Emma Yikuro Nibe Nikan Ajisebi Oyo Online Television and Radio www.ajisebioyoradio.com Ese ten boy kani wow Ajisebi Oyo Lari Oyo Nisebi Baba Eni Kokon Baba Egepo
1: Ayo yo go Ayo yo go Ayo yo goma goma Adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yo yora emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yo yora ni ku mo ati ba won mu yo yora a ni sa isan ati ba won mu yo yora a ni sa are o awa ti ba won mu yo yora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yo yora a ni rogun efun o a ni rogun ofo Aya ni sad a ni radanu ma ni sise ayo yo goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yo yora awa ti ba won mu yo yora o oro ayo ni ko ma ba wa nitori oro banuje bayo

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wallahi o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si orile o si o da o ko si o da o emi ateyin a ni to si o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin a di afeji owanran ti o mo rire meji meji lo jo eh wi fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede e to wi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti o to ma gbo mi ngbo ba ya atawon loluve mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon loluve mi yan agba awon tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alatileyin wa hin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin a di average awonran ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wo lede o eri ba jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede eri foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to kowo won to wo ni won emi ateyin odo owo awo olokun oni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu kowo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu a je ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa raja omo ba e po se wa wa raja won yi won ayin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ere to po la ma je nme nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti won wa ni janu tan to ko awon orile de wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti won be ru innovation se ma pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa ma bo se ri laye atijo so wala yo do sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo opolo ti aloyo enjo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo oro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin omo gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fe le lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fe le o ti lu kara won abi man pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa mo se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini n ta tun le se ta fi le better life su awon eyan wa sugbon gbogbo n ta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se man tan oyinbo tan fi je olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le olori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa oju tu si disadvantages tan ri won awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada pe ke won evaluate ibo ewu la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewu le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori kiloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakese pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi bo ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ko adari tori gbogbo ana lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

Still I'm bad boy. Measurement and evaluation. Pe baba te wa ni joba o. Baba fe gbe policy kan jade o. Ka evaluate re. Ka ro dada. Mo tun fi nsoro te ba gbagbe yin te nba mi bo tele latile. Bi pe pelu awon eyinbo, awon ma won ma nlo opolo won dada. Ina ni nje ki won ma lord wa lori o. Ni nje won ma je olori wa o. Mo ba fe ta product naira 5 pere. Won le kokko fi muri 5 se research lori re. Ta se bi je pe won fe improve lori product yen. Te bi pe product ni o agbada ma mu millions of dollars, billions of dollars wa. Won o ko na won le lori product naira 5. Won le na muri 5 le lori research nikan. Won ati se o ton o ko na muri 5 lori research nikan. Mo fi wa nsoro pelu awon policies to wa awon tan wa ni joba tan ma nse won kin won ni won kan ro alo bayi ni pe kini yi da guru guru guru guru guru guru won kan implement yan ni bu laim kana won ni kokko wo won ni ro lo waju kan tun ro lo seyin pe kan evaluate won tun kin joko pe nda ta se policy to ti e wa ri bayi o ka wa evaluate ka tun wo pe ewo la se to ku die ka to ewo lo ye ka tun pepele mo ka to continue lati ma se daada lo da lo ti mo nso pelu product pelu awon ilu ebo mo bi nso oro pelu awon website ti awon oyibo yi tan dale survey website awon tan wa nlu ebo be lomi o ba ni se nlu ebo to ba joko ti survey nikan lasa gan yo yi to ma rowo nbe awon e te mi gangan fun ara mi ti mo ti participate nbe VPN la ma nlo tan ba ti dictate di pe VPN la nlo ba won kan block wo wa ni to ba awon tan se to pe won ti be gan lowo lowo to pe ise gan ni loto fa awon kan in to si wa fun na ni pe boya won fe se product kan tabi won ti se product yen o won wa ma beere oro lowo awon ti won lo product yen pe kini ta se o ewo le o pa tun le improve le lori o boya policy kan ni won na se orisirisi company orisirisi ba ma ka awon mi tun wa to je pe boya application kan na build ni won wa san wo fa awon kan pe kan ba won explore application kan wo kan lo tinu teyin ewo ni o ku de ka to ka won improve ewo ni ka won yo kuro ninu awon functions to wa ni bi application yi awon software ba won se ma npe won na be na ni gbogbo awon software yo bi won se ma nse awon brand brand big brand bi awon moto awon cars awon na won ma nse iru awon won ma san won fun ra awon survey website lati ti fi improve product won baloda wa nbi bela awon tan wa ni saaju wa aya tan saaju wa yi orin tan ma nfe gbo tawon yen ma nko tawon yen wa na si ma nko fun ona ni pe eni ise dada ni o won ni gbo fe gbo bi ti o ku je ka to si eni to ba wa nso fun won pe eleyi to se yi o ku je ka to o ba si gbianju o ba ma se bayi o won wa fe gbe umuru won soju tori won ni fe gbo ibi tawon ku je ka to si won e tan se to da nikan won fe ki won ma fun rere won ni nfe ko se ni ti eyan la je iyen leran ara jo ni gbogbo wa ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le overlook awon nkan ti o ye ko overlook ṣugbọn to ba ti re yan pe o sa kesi na ni ke yan se pada ke yan pada ke yan pada seyin majuga baba re lorun an baba wa ni le yoruba gbọn o won ni bo ma kekere ba subu a wo waju bagba agba kan ba subu eyin ni won ma nwo pe nibo ni mo ti sise o ko to di pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti sese gbe ki n to wa fese ko ni waju ara teyin ba wa nso fun joba teyin ba nri teyin so fun joba eyin gangan ni o wa mu ni ota won awon peyin gangan le feran awon so pe gbogbo awon tan ko rora tan ko rora mo wo video kan ni jo ni ni Facebook te ba gbo orin ti won ko fun se Makinde e ma si mi gbo seyi nse daada Lawyer State o nse daada Lawyer State o won wa nko rin kini ka mo di gbagbe ore ja nko won nko rin o ira won o fe popo denu o ira won o fe popo denu o kese pe tori pe won feran seyi Makinde de be ni won fi nko rin yi o sugbe tori n ti won je ti won ri je lodo re ni won fi nko rin yi o
nabi nkan ni yi o ma jo lo mo nwe yin re fun o ma jo lo mo nwe yin re fun o eje nbi yin awon ti won sugba president Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon ti an pariwo re a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni Olorun lo modun to ti ri imi ninu won gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi ma e ta ma n je lowo nikan na mo ayo dodo ti ma wa n je gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju ke se gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo so ba awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

emi na te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emi na mo wa ori phone lo ti bere emi ti nto to olorun ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu bo de ye pe ero ti wa na nu ero ngba wa na nu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio tawon tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo ma di o ka gi o si eh tan mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko ba

0: eyan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni beta kan to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to agbara olorun ni o
1: kanika tori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ali aloje o wa ya bi o
0: mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbodanu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wiya wiya wiya a de yin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ila midi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa nilu ibadan tan gbe ni ibadan ateko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won nilu ibadan na lawon na omo baladigbo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: ogun laya ma pe nigba
1: raja lamure o loyo wa laafin bi te baba raimi aweda na kon baba raimi aweda to yan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko awon baba ti mo da pa yi awon ti won ti di ara ajo iba se pa iku laye ni baba muhammadu baba muhammada ko da to ba jesu christ oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon ojise olodun ti won ti lo na to e pa iku laye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo n fi asiko yi belon fun gbogbo awon oku ti a na tan ti bo si aloki a ma lada adura lada sara olodun ko lo ma mu ba won bismillah kan kulu ala o kan come on, love, bow along. Kawana, come at you, love, bow, and you sing. Kakpe, Kadagba, Kadogu, Kasuma, why you are sitting. I didn't in cow, lots of come living job. Won't you go away, I'll let you lay in what? Oh, open it, Maro. I'm the battle fair, I'll see. Error banister at Mopita Lake and now, let it be. 0707-6887-4274 Ele lo si ikanni aye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com A wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden, Sino Radio, Live Online Radio. E de tun le go lori website wa na. Hoyin. E tun le go lori Sino Radio na. Gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni. E de ba wa lo si website wa ti mo so le kan ni ajisebioyoradio.com. Ero bani soro yi o wa loke tente jime wa o wa loke tente e ba to scroll lo sale gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba nba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin kawana kawama ronu ba sile fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinu da kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin ko lasu kan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti gbo lasan ni tori be mi opare ran ko mo ra ba me yan ni oro je no orun bo tun so tan eno mi se wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin ka se tan o fe ma lo lu kosun leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun mi akan bi to a ma be nitori obe ni be so atele se asi be na o gbogbo en to ba ni a ma bo ni kan la ni de ba nle o nitori baba ku de kojo kan ri orun rowo adira fun baba jero mo jele o je kin laye igbin se erowo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuro nitori ko tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin so olorun oba abure tun ni po to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi pelu duke mi atayin titi gba mi ta mo tun pade mi nfin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje e tun ni pe mi na ninu banuje ka tun rira layo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro.

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se nsoro lawo eyan ma ngbo on mi hain oro wa ma tu awo eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hain
1: a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: ajisham.
1: E wa so ni gbo we to lolokan ojo kan fun tita awera madana to nlo lowo lodo wa nbi bo se ka ma pe irun lawon asiko irun ni
0: owo mi agbare
1: bo se ka ma fi wa si olokan ojo kan si o sa awon orin lolokan ojo kan na ni o se ti a le se an babi mo gba be babe mo gba bi ayo babi o si bi ti o gba wa o omo le nikan na la yo gba ibi gbogbo na lo gba.

0: mi ma se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba se pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lowo do loro awon abo mi o se ma nla gun awon ni won fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gba nu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta gba wole an a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile iwo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: a de ton beri tambari fun ton se tuale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo
0: bi won bi won lojo kan na because itun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yes yes osu adipele esan

0: Bami o man wan lo ba gori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Alif Toti Kayeja ti.
0: O tun gba be de. Adasan ni Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo won ni lo Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mo la Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Ah Alaji Ademola Ariwo Ola. Ade Ariwo Ola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko awon ti ran ti da ko Olorun wo la nu osu yi o sa anu wa. Yo tun mo ma gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo ma busi ni abusi edumaru.
1: Amen.
0: Yo ma po si ni o.

0: mo foko bale si mo gbe yin ti mo foko bale si inna al khamra ati walimaisara ati tete walazlam ati kini ati aje wala ansar ati kini ati loto ati gbogbo nkan to saje mo be richison egbini mini amali sheitan ninu research lo wa fajitelebu commandment ni fajitelebu la'allakum tuflihu ejina si ke ba le jeri ti o jere atemi ateyi tani oniwe coupon nile lewe coupon nile gbogbo wa la nta tete loni ti baba ajebu awon ti e tun so loko te fi mo pe tete ni awon tete kan be tanta
1: naira bet
0: ti won ti da si gbogbo wa lorun national loto nbe state loto wa tete ni kuna
1: Nigeria
0: bet a se bonanza a fe pin awon ebu kan lmtn sha send this here sms si number tete ni ke ole ale mo pe tete ni won ni sile kan ti won lu si ninu gbogbo ohun ti won ko ni won ko adota moto le won ni sile kan mu owo le ise won ti won fi ku won gba lowo gbogbo eni ti oni ni won fi ra tori sms eyo kan to ba send 100 naira won ja lodo won mo ikunu ko si won si fe se random ohun ti o fi kan lai lai
1: ko le sisi
0: random yi o le kan e wa siro 120 million eyan e siro 100 naira 120 million
1: ya rasulullah
0: laarin iseju kan ti won gba awa ni ilu yi o da ìlú òsùnwọ̀n ìlú yìí ò lè dá kò sí lè súnwọ̀n kì í ṣe pé torí gbogbo ohun tọ́lọ́hun lòun ò fẹ́ pátá òun láti modernize ẹ lọ àwọn ìlú ńláńlá ẹ lọ wo advert tẹ́ bá lára billboard advert ọtí ló pọ̀ jù tó sì jẹ́ pé nìkan ò ní mú tán kí làkà ayẹyẹ ọmọ dòríkodò ẹnìkan ò ní mú tán kẹ́kún ọmọ wọ̀lú ilé wọn wá bí ó ṣe rẹ léṣe yóò ṣẹlòmí léṣe ọmọ mélòó lọ́lọ́run bí sí gbòòrò tí wọ́n fi mọ́tò gbá tọ́lọ́ tí ó fi mọ́tò gbá tó bá mú tí ó tó mátì kún tàfàtà ni wọ́n kọ́kọ́ gbọ́ yorùbá náà ọlọ́run tó ní ẹ jìnnà sí ọtí ní mímu ẹ wá lọ wo ṣàìṣàì bọ̀bọ̀ kilo tẹtẹ ni ẹ wo iye ọmọ tí wọn dà láàmú tí wọn máa fojú winá káàkiri owó tí wọn fi ra jíìpù tí wọn gbé fún wọn ọwọ ẹyin tẹ jókòó sílé wọn ti gbà ṣé ohun tọlọhun wa lòun ò fẹ ṣáálé máa ṣe kí ni ọlọhun ó dùn kó náwó kẹsí wa ìyẹn wa ti tó ẹ wá jẹ́ a lọ sí láì iye èèyàn tá ń pa lójúmọ́ ẹ wá jẹ́ a lọ láì iye èmi ti ń bọ́ lójúmọ́ mo fẹ́ ṣe kọ́ra mú kọ́ra náà láàrin ẹ̀ kí n wá dá yín padà iṣẹ́ tájí ni kírun ṣe fún yìí tó pọ̀ jù nínú ìgbésí ayé ẹ̀ kó tó wá síwọ́ òun ló yẹ kí gbogbo owó lọ ọbẹ̀ ni àbí iṣẹ́ yẹn ò dáa ká padà ń bẹ̀ àìmọye bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìwé mímọ́ kan sọ àìmọ́ mi ò jẹ́ lè kóòtù pébi tó ti sọ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní lọ́wọ́ ẹni tí ò ní láti ṣe kíni láti gbàfẹ́ ni ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀. gbogbo awon re ri re ri ti won kori sinu tinted glass ti won leran leyin orun tawon kokoro ma salu akun o tete wa ko si bi won ti ri owo ti won ri lara awa mekunu ni lara awa talaka ni e wa wa mo yi ese tanda lojumo eyo kan won wa ni e ma se stick far ke ma wa foriji ese sibe sibe emi pelu ore o ti ra ijo iwo torasuko ta ba fi lo kubura e won ra odidi shop aso kan ta to de asuko ta ba fi lo asalatu yen gbogbo ja tanta lawon te ni awon yoku ti o lo ti tatan kawo to de be ni are ni ti ku mu ni di oja ti o da duwo ko tori koko wo sinu shop to po ko tori ko won se ja container mewa fun o si mu ku me enikan wa ni se siro gbogbo won ko kale yen iwo to ti lo e na lo se siro gbogbo won fe na kilo de temi pelu yin be ninu anu ta be ninu ranu ti won fi so pe eyan kan ku ti fi ma wa wu wa lori pe aso ankara bayi la gbodo lu ta fi so ku e ta lo so fun yin pe gbara to do odo olohun o ti bo sinu ke afon ni ta o idi de la kushit fa anna al hijab ko ba je ko won ba si agaga loju opolopo wa lati ri oku wa ni ah eni kan ni le fo nje selu abi kul ko ni olorun lo mo di ojo ti agregeni lo pela won ti won jo ni le ku won to ri ko ile be won ni won ti ko sibi olorun lo mo ejo ti won lo won to re le ko e wa wo ile tapere geni logbe laarin ogun seju won ti pari e lese kan na won deliver kokoro le lowo omo ti nfa pajara ti gbe won wo baba ba won lo won lo molana mustafa al mubarak oni won ni ti o pon le ni ta ba ro daju nu awon afa ti nbe tele ti sare ti won ba bila fu to ba iri oko ti baba e wo fun re ni o tadi mo yin
2: wallahi tallah
0: ko ni wo sare
2: allah
0: chuma tori kale pon le yo ma le fi mi le o kini kan a ma wa di mu gbere baba ni e fi le je o lo wo e je o wo ru oko ti baba e wo
2: yo si je mo jara
0: yo si je ta ba ti e ranti gbogbo nkan bere pe baba baba re da baba to bi baba re ni mo wi pe baba re o baba to bi baba re baba bere lowo re o ko ti lo ti pe inu sare yan na lowo o je wa so kini kan fun oni se bi ngba ti o se mi lara e mo ina la fi loku o ti pare mo ye pe afa ojogbon ni ngba to go tan ni le mo ni bi wo ba ti e ba won baba re lo ko ri awon egbon re kan te lawon baba re odidi isu ni kini mo pe odidi isu ni baba re si wa mu isu o mu obe oge sona bi mefa se won pe ni isu ngba won ge tan kini won pe bi won ti pe abdul gani na abdul gani mo doku be ni won pe isu na lo ko mo won pe ni ebu e wa ko lo sori ebe baba re ni o ya ma le lo sori ebe e wa le lo baba re to mo isu gbin ohun mu oko in wale in ti bonu e ba so fa buro re to n go die o ni o ma ko ewe sori re ko ma bu yepe si eledan gani abe eledan re ngbe gbe si koto kan be ni se fe eledan re eledan e olohun ni bi aburo re se tepo wa to lohun o baba lo oko to tele baba lo oko ti baba ni oko nu su yi ti ku oya ma wa ro to me ko mo pe nbe na ni su wa to ro pe loke ni tin wa to nkan bere si foko dale ru to gbe kini o gbe korofo ebu ijo ni o gbe jade bo ti gbe jade ti baba re ri lokere Philip bu ya pele Allah lo bu ya pele ngba ti eto su mefa ewe ko ba yo me nba mo wa soke baba e ba ni e ti te oya e ma lo fi idogunle e ma fi ido ya mo tan pe ni do igi ti o fowo mu aha won fa mo leyin osu bi melo kan ka ma dara wa joko mo leyin osu bi melo kan won ni won fe san su won ni won fe se kini se won tun pe elebu mo won pe elebu mo won ni won fe san isu odidi isu ni won pada wo ninu to ti jera to gbe jade o farabale odidi isu ni won pada gbe jade odidi isu ti won wa gbe jade yen baba re ni e ma ko isu labe kankan e wa lo ko sabe kankan ni ya kan ba de olohun alarobo olohun ora wo mefa eni kan lohun ora le meta atoni le meji atolowo mefa atoni ri ofa kaluku sase kini won ko su pada lole abi won ko su lole ngba ti won ko isu dele eni ti o ra su ti o je isu peleyin o ra su alejo to de ohun lohun o je isu ki lo lohun fe je oniyan lohun o je Allahu akbar
3: Allahu akbar
0: Allahu akbar nigba ti won pe isu de kitchen kini won koko se fun won gba asoku o lara e won wa ge kekeke won da sinu omi tutu ero osu ni pohun fe gbadun ngba to ri omi tutu ṣùgbọ́n barabiri ó bára rẹ̀ lórí kíni lórí iná wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ipò náà mọ́ ara rẹ̀ tó lé kókó ó di kíni ọdẹ èrò òun ni pé bẹ́ẹ̀ náà lòun ó ṣe lọ nú àpò àlejò tó sì dé ti lóhun ò ní jẹsu ìyẹn lòun fẹ́ jẹ wọ́n wá da ìyá odó àtọmọ rẹ̀ níjàpọ̀ wọ́n ju isu sínú ẹ̀ bí ìyá ti ń tì síwájú ọmọ ń tì padà sẹ́yìn wọ́n ti síwájú wọ́n ti padà sẹ́yìn ẹwà dúdú ìyà ti sùn yẹn o ó ti pàṣẹ through ó ti pàṣẹ through ìyà kan nínú sàárè o nínú ebè o kó tó tún padà wálẹ̀ kẹ tó gba sọ lára rẹ̀ kẹ tó gba agbára lára rẹ̀ látara iná ẹ tó tún fi ìyà ọmọ rí odó àtòdó jẹ́ wọ́n wá kọ́ sínú àwo wọ́n wá bu ọbẹ̀ ẹ̀gúsí àtẹ̀já tó dé ẹja odò wọ́n gbé síwájú àlejò at the end of the day nígbà tó jẹ kọjá ààyè rẹ̀ kò tó ṣẹ́jú márùn tí fi ń béèrè WC ní isú padà padà sí lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá alukurani wá níwọ̀ tó onílẹ́yìn ikú sáré ó ní jẹ́ ìjúwe fún ọ kí ló ti kíni juwe tó jó ó ní àwọn tí ń bára wọn jiyàn pé wà yí dá mi tí ná wọ́n kù ná tòrọ bá ń wá ìzọ́mọ́n àìnà lámọ̀bù òfún àwọn àbá òǹlẹ̀ àwọ̀lì kúl iná àwọ̀lì náà wọ́lẹ̀ àfìrí náà lámọ̀jìmọ̀ òun ìlàmì kọ́ ti yọ mi màálù ó nígbà tí ń bẹ̀rẹ̀ pé ẹdú ẹni a máa jìyà ìyàwó la fẹ́ jẹ ṣé wàtá wá ti dénú sàárè tára wa ti di tó ti di eruku tégungun wa ti wà decomposed nínú ilẹ̀ báwo ni ó ṣe tún fẹ́ gbé wa dìde báwo ni èébú ṣe iṣu ona ti ebu pada fi di odidi isu bi awa na bu o se pe awa na dide ni e inu mi wa du mo ti witness isiku ni la Christianity mo siri ti Islam ti mo wa nu e na ri mo ri pe gbolo kan na ni won ma fi si oku won ninu eru pe ni a ti da iwo ibe la si da iwo pada si ibe ni a o ti bi e dide abi be ko o fi han wi pe a le mori bo ki se sare lo parisi to ba ti e wa ni sare lo parisi mo bere le kan pe baba la baba re bere pe bo lo wa won lo wa lo sare wo yo do to ti lo ko ti de bi ti lo aye ta lo elomi lo 80 elomi lo 90 elomi lo 40 won wa ko sibi kini ti e sorry the sudden death kini je sudden death kini je bi o ti le je pe a fe o pupo sugbon lu a fe oju wa lo tani ba fe wa tani ba fe oju wa lo tele
2: la ilaha illallah
0: iyan ko lo ma so not how far but how well. Al Quran na lo so fun wa brother wa kan so lale ngba da wo pe to o sa ti e je ka no ri da da bi o ba ya ko ti a brother wa kan ni to wo ti ya nisin 100 years o mu si le kan na ni gbogbo wa bu e 100 kini 100 kini Al Quran ni wa manu amiru nuna tisu fi la khalqi afala taqil Al Quran ni the more you live the hard you live be mi e ba se nku si be la ma di dada ku fun emi re o mu oloju re oni ri bi omo mo ku loju eyan omo mo o tu ku loju eyan e mo fe ke mi ogun gbogbo awon baba wa ti won pa gbe o ka gbe kude ti won pa gbe ete ti eran ti jebo won pada won na ti won afigba ti won wa won eyan to mo npa ekan elomi jera mole won ya re pada
2: la ilaha illallah
0: ikuna lo pada gbe nigba ti ku o ba wa gbe e ma je gbo lenu enikan podo ni mi ko ti kan mi
2: allah
0: ko se ni ti o le kan ko se ni ti o le kan iwun ti ki kaluku yin o tete salapa tete òun náà ni wọ́n ti wí fún yín nínú súrẹ́tò lè bákárà Quran chapter 2 verses kini verses 177 kí ló wí ìmọ̀ràn tí mo bẹ́ fún yín nù ayé yẹn ìmọ̀ràn méjìlá ló gbà yìí ibi tí ń pariwo sí mi sínú ìmọ̀ràn méjèèjì látàyà yẹn gbà mí tó gbà yìí ìmọ̀ràn yẹn ni kẹ́yẹ jẹ́ kí mi pẹ̀lú yín jọ tẹ̀lé irú ẹ̀ ni àtìlẹ́gẹ́ni tẹ̀lé ó ní bẹ́ẹ̀ sàlẹ̀bẹ̀rà kí bá lálẹ́ má ṣe kú wàlẹ́ má gírí wàlẹ́ àkínàlẹ́bẹ̀rà mani àmànàbẹ̀là
2: àmànàbẹ̀là
0: à lè kú olórí àmànàbẹ̀là ẹ̀ tí lè òfin mọ́ torí tó bá jẹ́ pé al imanu billahi gangan la fe so nipa wallahi ale treat e tan ti le ofimo tori pe to aba pada wonu imanu billahi gbogbo wa la pada bara wa le to fe ni waju olohun olohun ni e le ri bira kankan da yo ba lo so nbe le sa ni bira e le ri ara kan da oni ki isara dida ni ara nda ko antu walu wujuhakum kibala al mashriqi wal maghribi oni ko koju si waju ko koju si gabas bayi ko du o lo gbari bi wakati meta ko ma yirapo o tu se yan tan o tu wa ko oju sey bayi o tu lo gbari abo ti e fori kan le o wa ri kan wi oni eko ni pataki
4: walakinnal birra
0: oni uti je daada lodo emi olohun to le mu eyan ti o fi pasi mani
4: amana billah
0: man enikeni ki ba jokunrin ki ba jobirin
4: man
0: ki ba jomode
4: man
0: ki ba jagbalagba
4: man
0: ki ba jeni tin saye ki ba jeni aye se mani amana
4: billah
0: afe ni o ba le ni gbagbo solo wallahi mo fi gbogbo enu so atemi ko duwo yi ko si gbagbo lara bi solo lo
4: amana billah
0: atori ti ba ni gbagbo solo ini lala eni ti a do ja lana to ni ri o ma ti bere si dara ni
4: amana billah
0: ani imanu billah eni ti o ba ni gbagbo solo yo tan star olohun patapata inu igbagbo solo olawo gbodo sore fun brother wi ni ki ma wa ku eri olohun ninu emi mi pe mu de sise saju e na how come bawo lo se to fi je ko wu ni olohun koko da lohun tani e ku eri olohun nu wa
2: ko si
0: tani re nikan tolohun sore fun ti ku eri olohun o se ma je lagbaja edi ti o ni gbagbo so ba ti jọlọrun
4: mani amana
0: yo ti gba pe aya ta fa yi ka fu wa lekan nigba to fe bere kasida o ni ti daada ba bo to so mo eyan o ni yo pe olorun se wo o su gba to ba ya pa burukan lo ba kan ah ni si ni o ni o ni o mu gbe senu
4: yi
0: e da ko ewo ojo ti aji ni kirun sasala titi sasala tu bi ti sasala tu ni tun ka die po mo ni nta die ni nko wole awon re so fọlọhun pe bawo ni ti e se kan se wa po to yi e wa wo jejo tọlọhun ni ko kemere o ma bo are ti o bere pe olohun wo le yi o sha wa lo aye kilo eleyi to si e da ko se o ti to se ni tele baba ti mi o ti lo ti wa fi mere pe se wa lo ye ko ta lo ye ko ku kan
5: 16 years back
0: ik bo bi ti ri lara nu bi ti ri lara nu al imanu billah igbagbo lara olohun o gbodo gba pe bo re ti to so wo e tondada atonda kino statement of account wo ninu yara tonda rerin taburu na ba de ma je nikan gbo o gba pele pele na ni o ni soro rara toro sa na si fe nikan kan ladu popo re yi po bawo lo lawo o se wa to ma wa pari
4: mani amana billah
0: ai ni gbagbo solo ina tu ala kan ti o to nkan mi sele laarin wa ta sora wa do ta ara wa te yan ba ni gbagbo solohun o ti mo pe gbogbo ohun to wa pata to si lo pata o mo pe ko se ni o se to jo olohun lo
4: wa li yawmil akhir
0: balaw ko idanwo olohun orisirisi ona ni ba wa ti e je lo ti pera won olugbagbo ododo ina je ju eleyi saarin won ki ohun to won fe se
2: allah
0: elomi eyan jo mo re mo lado e lati gba na atale o igbagbo wa na lara olohun al imanu billah
6: ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajíṣebíọyọ online television and radio www.ajíṣebíọyọradio.com ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o ajíṣebíọyọ láàárí ọyọ ò ní ṣe bí baba ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: to man cover event na a le se live a se le ba yin se disc na gbo awon kan ta mu mara awon ta n ja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: won lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka awon na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo ja bi le rent won ma se ki a se kan ka na ka ma bi kun awon ta ma n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn gba ti o ti yi tọlun o ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo ja la n ba ka ki emi ni mo tun je Lumatech ti mo ni Lumatech international at Lumatech ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am am build website na ta ma n se die mo build android application in to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orilede nigeria si ninu mo a wo ko si kaka to wa latoyo in to bi aye se bi oyo ni o pe ki lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo

o wa le o gbogbo an to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o e ni wa le o e ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa should we legalize corruption in Nigeria se ka fe kan legalize corruption se ka

kun omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gbo mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni je baje a ni je koro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afẹ ni fẹ re wa patapata adeyin ka okiki mi tin tan kaakiri agbanla aye o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun ki nre mi lo eh olohun kokan mi o balẹ ki n wa rowo fi saye o osi ose saye o ayin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o eja ma se daada o ayin ka ma se daada tori pe ile aye yi ko to lo bi opa aban njo sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun won ni ojo saturday ni mo tun soro lori oro ku mo tun soro die lori oro ku ni mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won mo so pe o so be lo to ni sin pe in ma wa so eleyi lati ma daru kuba wa lati ma pe kini sugbon mo fi npa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye kin a ma se daada o ke je pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada e je nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most bo da te wa lorun you are the most high god igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nun papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olorun na ni o si mo je olorun lo o mo je olorun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sapa kan ja mo na olorun you are the most high ayin ara mi o ye yin won bo na

0: figi lugi ke le ba gbo keke gi e firin lurin ke le ba gbo kokorin
1: kodani
0: ebere oro lowo adeyinka ke le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro ima ninu mo an in konko bi eni tenina ni mi emi lomo ba ladeji gajigan togo togo togo togo abogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni la nu oni ma ti ma nwo sun sun sun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se o po mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku wi wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deru ba yin o mo wa kin lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pe ra yin wa se ti le e pe ra yin pada wa o e pa ro ke podo fin na yin ade yin ga ojo kan la jo yin o eyin temi ni Bangladesh ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la jado ayin ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbe oku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and
0: o we loro mi jinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo ni ya meta kan meje kan pelo kan le logun kan omo gbongbo ni ya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan omo atobo soro yin re olubu yaju o fo lerun orinu kedere adeyinka imopo ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori ni fe ko la
0: eyin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo wo ewo wo eye wawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori to ya lojo si won to je nkeru mi da fin o ai eyin eye wawo saarin ara wa eri pe owo ni dano ori mogun to fodi de ni fori mu to to foto to eyan die sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi si demi deyin ka ayin beyan wu abu ayin ba ma keke soju pe ni sin ekun ba gbalagba se pe npeju o re bi ko gbeyan mi bo ba roju ebi ebi le mi deyin ka o da o ayin ni mo fi ma so pe ha ewi be kaku be

0: Tribute mo fi Afolabi enikan na tun gbe mi mi to je bi ikankan odo ni nilu Oyo wa yi na lana lana ni won lawon yan po si kini re mo la n wo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu Oyo lana mo tun de bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon musulumi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enika to ti ju o ti jo wa wa le ana won na won so pa won oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugbo odo wo osun lele emi ede ti tun fe ma gun mi emi ede si fe ma ba le mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igoda lo a o pade
0: gbogbo awon ta ti jo wa wa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darin na ko o doju ala ayin o tun dojo agbe nde e ma se daada o e ma ran ti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi e pe mi e pe mi e pe mi nka sa ma se daada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re kokan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi rin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo bi awerin
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke mo ti mo fi jan mo ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se saayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu saayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu e sa dede wa o e kan tan ba ran mi se bayi le jiti ni o ini obi sasadanu ninu gbogbo awon eto mi te mo ngbo lori kan ni wa e kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma nse eto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o ise ta ba ran ada ki pada o toko ki yoko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni n si je mo tin je ti mo n la agun
1: ibidu
0: bawon eyan fe ran waju be lo wala e a le ju saye o in sese ma so o a le ju saye o a lo kan ni o wiwa la wa a lo kan ni tori pojo ojo kan la joyin eyin temi ijo ojo kan la jado ijo ojo kan la sun ta ni jimo ta fi le saso bora bi aso a be gbe in lada ni keyin eyin temi ayin
1: lo
0: ojo ojo kan ni na otun a dile leyin asusu je ojo ojo kan lowo dile leyin gbogbo lowo lowo aye
1: roju igba ka lo ero ife
0: ojo ojo kan nipo dile leyin gbogbo nipo aye o ojo ojo kan lagbara te ni laye yi o ni wulo mo o eyan lagbara aye
1: I know it's peaceful in paradise we are pained you had to leave us
0: mo so ni jerin abi jowo ni jowo sunday bo si sejeta abi jerin mo lowo dangote lelomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo o ininji o ma wa ori oku ka kiri o ininji o ma wa apa omo tuntun ki ninji o ma wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola ko ni Richards Black Mind o wo nigba asa ati e aimoye Richards sai tun jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiere awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na.

0: ayete mi kin la wa se laye o kin lo lohun da wa saye funa ibere re o fun gbogbo eyin te laro jinle kin la wa se laye
1: oni ajayi aya
0: kin la wa se laye mo fi afolabi in lo ku ni jeta oni jeta yi lojo sunday ni won ha announce re won lokan yo subu ninu ile re lori taisi re ninu ile re ni o oyo subu ni o ko lohun o ba wa se mo o oyo subu ni o yiyo loyo ge I ayin temi aisun nu ile ni aforun ro owe ofutu fe te ni o

0: lori Facebook, mo wa lori TikTok. Awon yen wa so di trending issue. Mo wa wo won bayi mo mi ri. Elomi a ma sunkun eke loju camera. O so ko gbe camera to. Ah. Hey, Olorun rinu. Eyan ma woju Eledua ni nwokan. Olorun rinu o, omo number ale yin o. Olorun rinu, o rinu omo number ale yin. E lo wo re TikTok awon eyan ja gbadun ma. Won keko kankan won gba lesson ni lowo oku o. Odo lo lo yi o. Odo lo lo yi o won gba lesson ni lowo oku o. Saye da wa lo ni o. Awon elomi ngba to sun to sun ekun eke loju mama tan o so ekun eke loju mama tan o yi ton bere si ni teke bi o se luyan ni jibiti lowo ajale lowo oru won gba lesson ni o won gba lesson ni lowo oku o. O sun kun eke loju camera loju mama o ti to bere si ni saasi yan ha lorugajo won ma gba lesson ni lowo oku. Eh, ma Samuel do ni alagbara alagbara memero baba ole e ma gba lesson ni lowo oku o.
1: A pade gbogbo ebi gbogbo ijo Olorun eyan re atojulumo.

0: Ani ke ma gba lesson ni lowo oku eni ti ba ngba lesson ni lowo oku yo mo yera re wo fun ara re ni yo mo evaluate ara re yo ye wa ara re wo iwa tin hu yo mo ye wo yo mo checkmate ara re to ba ti fe ta si aga re oni mo pe aro ti o mo pe odofinu re pe ah mama ta si agere e mo gba lesson ni lowo oku
1: I can't believe you are
0: Yasin bi idan o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi idan ni o bi magic bi film trick ni o yo imo baya baya nsawada ni o le je po npi roro ni sani to kuku sun laaji ai je ni o pi roro ka bo yo pi roro ni yo dide

0: ojo
1: olufe eje en wa ja yin tan fully yanyan finally iwa to ma ni bi o si mi ore o le je bi o si mi ore mi o le mu ebi ni mo ngbo bukata family ki wa o bi o si mi ah awon family ki mi o se daamu o wahala yasin ogun gbo wa lai jesu christ oluwa wa ngbo mo ja yin tan o won le se wahala kan daamu die o won survive o they will survive without you o mo nja e tan niyan o bi won be yan kan wa ran lowo dodo re bo ba ri ran lowo to si je ko gbe mi o ka mi le o walai bo ba ran lowo you survive o you survive o to ba ran lowo olorun lo en sababi ni o lu e ni sababi lati alleviate in to ni isoro to ni yen ni o bi o ba fi ara re le ki eledu o ri o lo yasin Olorun o lu awon elomi o ogun gbo Jesu Christ Oluwa wa ngbo yo lu elomi aye re o le ko sofo die Olorun o pada di o yo di o ni nto ba ni ni kapa ba awon eyan ba baran lowo dodo re se o elomi o ti lo fi read receive ti re lori WhatsApp o ti lo hide re yo ti ka message yin lati bi je ejogun e ma wo pe ke ti ri
0: saro ni gbogbo wa je ni ati ko e ma gba
1: won ma survive o they will survive they are gonna survive without you with or without you they are still going to survive be family mi ni iyawo mi ni omo mi ni won survive o iyawo re gan loko mi bi o fe loko mi gan awon eyan gba lamoran pe o ti to iya loko mi o won na kute iyawo yin o won na kute iyawo yin oko yin o si be iyawo mi emi o ni tan ekuku mo pe ni tan yin I will never deceive you won na kute re dada ti won na kute iyawo yin oko yin o fe iyawo mi o ewe n be lara su in la n bowo kankan o
0: pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re
1: iyawo mofi afolabi ke soro asangbanu ke soro asorege pepe yo ti lawon ti won ti ma ti yinju pe aye wa gba mi bayi aye gba mi bayi.

0: Jesu.
1: Ẹyin tèmi tẹ ba mọ to ba je pe e mọ mọ abi e mọ abi e gbagbo I pe bo se wu ka pe laye to a pe lọrun ju be lo bo se wu ka pe laye to a pe ni ọrun ju be lo a mo se daada o a mo sora ni bi iwa baje iwa buru a so pe Nigeria wa o da Nigeria wa o da Nigeria wa o da kini Nigeria ti o da just oruko entity lasan ni Nigeria o awa ta wa ninu re gangan awa ni Nigeria o ta ma se ko country o da Nigeria o da ilu wa o wulo awa ta wa ninu re la da awa la wulo oruko entity lasan awon product to wa ninu re na lo make up country o soro mi ye yin aye yi o le o omo aye na lo so le aye dogun aye yi o le bawo la wa kan se build the website kale tawon kan so pe awon fe hack re ni e ma wo wa buku saye le te ba hack re e ko eni to ni website yi sinu damu se ti ko sinu damu saye wa le abeyin te wa ninu aye le ma aye le ara mi o ye yin a ni ina a ni na a ni na bawo ni yun se je soro Nigeria abi soro awa eyan ta wa ninu re ona wa o da bawo ni yun se je soro oruko lasan tin je Nigeria abawo eyan ta wa ninu re ta wa ni janu re eni kan ko je bawo ni yen se je soro oruko lasan name entity Nigeria oruko lasan abi soro wa awa ta wa nibe ni position ta ti le kowo je soro mi nye yin se mo nja yin tan so clean se mo daru se o mo daru dapo so nye yin geographical map won ko wa papo won se gba won sawo aribo latun lo si kilo ko si nkan kan to se na ko ran pelu Nigeria ju awa ta wa ninu re lo o tori oruko lasan ni Nigeria awa ta wa ninu re gangan eh la wa ninu go ta nje jini awa la da ti orilede if you worst the level to worst dey yo te ba mo tele mo ja yin tan niyan.

0: Iwọ to ba fe pe mi, o fe ba mi soro, o fe gba mi ni gbolohun. Ayin o fe lu wa logo enu. Iwo na fe da si program third anniversary wa lona kan abona keji. Sugbe mi gangan lo fe pe adeyin nka pe nbo bi awe irin aja ilu Oyo. Awo ni o fe ka bo bere amaran lowo awon eyan boyo ni oro kan tin je olokan. E pe mi o, ko si nkan te le pe mi fun. E pe nlosan, e pe nloru. Orun si jaraba mi sugba tin ba ji attend siyan n e pa phone mi ni gbogbo igba 070 6887 4274 070 6887 4274 personal number mi nu o na lo jaga araga sodo mi lori WhatsApp be pe yo lo en be text message ni WhatsApp yo lo 24/7 a ma n wa online mo bi si ani Happy Sunday 24/7 I'm on wall online 070 6887 4274 tabi studio line wa 090 33 18 53 10 090 33 18 53 10 090 33 18 53 10 090 33 18 53 10 030 18 53 10 090 33 18 53 10 tabi personal number mi gangan 070 6887 4274 ahin sugbon emi na ni secretary emi na ni manager emi na ni producer emi na ni operator emi na ni ni gbogbo e odo mi na ni o si nja si lowo bayi ta ba pada ti wa well established amani division of labor sugbon do mi at 090 33 18 53 10 at 070 6887 4274 adamina and mejeji jasi koye yin anyo anyo oye bi mo se man se na re ta en bi so pe ngba bi kankan serious
1: emi no
2: aji se bi oyo online television and radio
0: Ain't it me? I jammed a lalo like time where wounding.
2: I spoke to man abroad. Thank you so.
0: Ain't it me? I'm in London. So, bam? Emma Hanya Lema. Nigga, the band say
2: so much.
0: Emma Hanya Lema. Nigga, the band say, you want to see? You want to see? In Tolipe, you want in Kaduma, you want to see?
2: I used to be a yacht to go to your bow.
0: The bar, I'm a tiny loan. Lower and I'm a lower. You want to see? Eyin ma je kite eyan ko baje latowo yin iwon ton won si e ma je ke emi eyan ko bo latowo yin o iwon ton won si
2: we started from the bottom with nothing pelu aje nkokan ojo riri je oke ti ojo oke ti o deri nkan je na opogan emi labe niyan soro to je pon gogo ni mo ni awon eyan duro
0: kini ere fun eni to jere gogo aye to padanu orun to tun so emi renu to wa padanu orun iwon tun won si
2: eni bi eni la ma de nka o
0: nitori pe iwon ni nkan dun ma o iwon tun won si adeyinka
2: se bi oyo ti goke agba o wa do su wa le tende o
0: ile aye yi ke sa wa lo o iwon tun won si afoba fi sile nlaye iwon tun won si o eni ta jo ji la aro yi o le ma ba wa sun mo lale o oya pe yo ti gboko obo mi lo iwon tun won si
2: papele ti omi bi are la se bere ni 2020 for the past 3 years starting me lititi kaakiri agbaye nothing ma use bi oyo odun meta la pe we ain't ever gonna stop
0: alaga ma tin se jeje iku ma npa won iwon tun won si abele nta se opolo tin jera re mole kaakiri eyin temi iwon tun won si
2: eji bi eji la ganta yo e ta nta gba erin woroko
0: Temi ara re lorun sugbon ma fi ti e di tomo eni keji lowo o iwon tun won si ma jamba mana ma luyan ni jibiti ma pa yan lekun jaye o eyin temi iwon tun won si o mugbo mugbo abati mule bi egbe su iwon tun won si
3: aje ti wa ni waju oke sale yen fo un laye oke oke la o ma lo ati wa lo
0: Ani kin lampa ni atere eni to jere gbogbo aye to semi enu to tun wa padanu orun eyin temi iwon tun won si o e ma se daada o ka sa ma se daada ayin iwon tun won si a ma be o nitori obe ni besu a tele se abena o gbogbo eni to ba ni ka wo mo bo nla ni de ba nle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo a de fun baba jero mo jele eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwari gbona o ile te tin gbo mi wo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni dojuro nitori pe tuturu tu bayi la aro de tuturu na la aro baba mo fa yin le olodun ba lowo mo fi olodun ba so yin o iso olodun ba abo re to nipa to ju ewurin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awon awon pelu awa titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin mi fi le sinu ba nu je o eyin temi ni Bangladesh la America ni United States ni United Kingdom ni Ghana ni Gambia ni Libya ni Ivory Coast ni Egypt kaakiri agba nla aye ai mi fi le sinu ba nu je ni pa yin ninu ba nu je o adeyin ka pe nbo bi awerin e fi emi ti kara mi na sinu ba nu je e ni be mi na ninu ba nu je o ka tun rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa e ma gbagbe pe le se kun lowo fun wa o le se ran lowo fun ikanni yi ko si iye to kere o lati bi dasi e dakun ese won adupe o tori pe am ni gbagbo pe eyin o se atileyin e se ran wa lowo oni 24 osu yi nla padun meta sumo 24 osu ti nbo la ve celebrate re ko ye yin ayin titi ni gbagbe da to ma pade ipade wa nko mo lodi wo bi ojoro
4: I just said, be on your online television and radio. We want to take this time out to appreciate.

ten gbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

0: a tun ma n cover event na a le se live a se le ba yin se si disc na gbogbo awon kan ta mu mo ra awon ta n ja mo ra awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon apa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bo bo se ko na ba le dani bo ti an bi le rent won ma se ki a te kan ni ka na ka ma fi kun awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn igba ti o ti yi tọlun o ti je ka bure keju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owoja la nba kaaki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international ati lumatek ni awon andu yen le gbogbo social media platform ani am build android application am build the website na ta ma se die die die die mo build the android application in to bi aji se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo awo pe ko si kaka to wa lato yo in to bi aji se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aji se bi oyo

ase o omo baladi golo mi tini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti o ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun ma ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Sika fe kan legalize corruption.

0: ema soyigi ema fera yin sunnati ilana emi anab muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: musabeyo bo anabi bi kita
1: jo sallallahu alaihi wasallam
0: ilana mini o faman rawada an sunnati eri e o ba anabi ti gbe kale faman rawada an sunnati ene ba ser kombi sunne mi anabi falei samin to ba di gol kiyama ko ni sinu mo leyin ni anabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko da ko lo maka ni gba si ti tin je 60 awon yawo ta wa fe an toju won ni aban bebi pa won awo ko iwo wa lori yawo nja pe mo olohun o elomi ni yawo le yawo daada eko olohun oko olusi oko beudani oko o ni yawo to dane yawo ti tojo yo ti gunya yo ti sebede yawo mo re je baba laide ojolosu mo ti de e pe bo baba laide wa oto olohun baba laide eni bo mo wa mo be le ali yawo se yawo ti yawo se o se to olohun ne ka se kale o ti dane kale ni won re ti oko e ko le joko mo tun gbo won moto won mo ti e se bi e yo to pada nu baba laide wa dari ogoju awokunrin a je kisa ya lodo olohun afa lodo pasa emi na yora mi leba emi gbelu yin ni ebe ne ba se dada olohun so lesan si e a me je mo pa mi ko mo yan mi mi sara yin e je kisa ya
2: fa allah ila abudi ala sakinil fara
0: be ni eyin le
2: be wa

sinadi se asenu awon mo wa awon mo wa ta ba bi eni ba to feran sina kubo innal wafa'a min ali baytika fa'lam innu awon mo re emi olohun o gbesan o bi maka ti o ya yi ti o da Olorun ni gbogbo orisina laye gbese ni emi Olorun wa fun orisina in fun omo ti o fine omo yen ku pa yo wa pa gbogbo nkan ti ni Olorun o se fun won ni yo si wa attractive koda step 6 ni o lagbara pe e ka san daddy emi Olorun won wa ara won kunrin si won wa fo yo funfun yo ju aso sina inna lo

e ma wo awon baba wa Fatai Bandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu Amade Poju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo. Sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo. Oni ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kanda jise bi Oyo Radio. Won ti fi tan lole o. Awon baba wa Fatai Lamidi lowo Londo State. Mami Madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyo de afolabi nurudin ni alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo wa kan yin to mo lo sodo won tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo the hospital lawyer alaafin wa nbi.

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele imo o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni joni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti won tun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n so ri awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi.

bori oruko on o je ka revi si mi ko ye mi afigba ti egba kan to ba pada nsoro nipa baba on ase federal college of education special to wa loyo won ni baba yi nigba aye re to lo soju oyo ni legbe ma sofin nigba nloja pita pita loja takun takun ti a fi gbe spread wa soyo alaafin won fi gbe spread wa soyo alaafin awon kan won yi mi o je ko ko baba yi o parun se mi ogbonju mo gbonju mo bo mi o mo ba tori baba won o ku ko ti gbe baya bi odun meji si meta lo sugbon in ma ni gbogbo igba to fi wa laye gan a se ba baba ti dagba a baba ti dagba sugbon oruko in ese ma ri ninu oyo kaakiri ti oye ntele ni john le nikan wa nsalaye pe bo se je won to fi awon bi kan na sori oba lamidi adeyemi keta na bi pe won fi bi kan na sori bishop ayo ladigbolu bi a se senu ta se senu awon eyan kan baba yi ko lo ja fitafita pe ko complex ke so loruko mi o awon kan ni won ro pe en gbogbo akitiyan ti baba yi ti ma nse eja fi kini eja fi ona oruko re soro mi ti ye yin eja fi ona oruko re baba ko lo ja fitafita pe e bi oruko mi si iru abiola na ti won ti so ojo to ku di ta so june 12 that's why the democracy day ni isin sabiola loja fun pe e so june 12 di democracy day ni awon kan ni aja bita bita ibu ari na o to so pe e je n fi e ja fi ona re awon ti an ja fun democracy nu o ta wa n ja npa ni re ta n lo basu basu ta n lo yama yama ni isin awon kan ni won fi emi ara won lele eyin o gbo ninu iwe alakawe ile nigeria ti oga mi Gbenga Adeboye to ko ni to nso ninu awo re to ni eni o ba ri koka iwe alakawe ile nigeria ori kini ese kini to ni eni o ba ri oka ta na fi gbohun soke eni to ka to ni yo si se ni igba ti awon kan ba fi emi won lele igba tuntun yo si de sugbon opo oselu ni won di oje ilu ma aye lowo o a o ni fi emi lele ti de Gbenga Adeboye to n don't reverse. I want be to live for it. I will love to cut you on all the parum. I be MKO. Masudi Kasimawa Abiola. I want no. I want to fear me one lele. I'm a ya one corny. Talk to so juja. I'm a ya one time. I'm a ya one se ran ti tan awon okunrin meta kan laye igba ti won fi gba ijoba lowo Abiola ti won je o se ti won hijack plane loruko tori Abiola pe ki won le ba gbe ijoba le pa Abiola ta hijack plane eyin ogbori e mo binu seyin ogbo ko won ri awon okunrin meta odo mo okunrin meta ni o mo nbo e je nwo ko won lo kin wa da ko won fun yin.

bi ni lododun na ma organize round table ni o ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon tan soju ijoba tan soju wa nile ni ijoba ni won ma wa si bi apejo ta won yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo ti itan se last ni December odun to lo o ti ku ko to digba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk oruko baba yi na ni panu kila wana ta nse lowo kila to ma se eje ka lo ka lo mu daada lokunkundu ka ma se gbogbo nta ba se fun yan o na ni o ma wa leyin wa ola ni won ma so leyin wa ni won ma royin ti won fi ma royin wa leyin wa ola o ka gbaye ka se daada lemi bi ma so pe ka paju ba le de so alolo ka le joko to da to dun le tomo nitori aroba ni gbogbo wa laditan o nta ba wa se loni na ni o si ditan leyin wa ola mo se ni ka ma se daada ka gbaye ka se daada adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada na loruko mi mo lero pe ti gbadun mi laaro yin boyinbo se gbadun ti o ba gbadun eko gbona laaro kutukutu aro kutukutu oba makin.

o ki eyin ti wa lati Ivory Coast eyin ti wa ni Nigeria eyin ti letile mo ki yin ni UK nbe na eyin ti wa ni le okere mo ki yin ni US eyin ti wa ni United States of America ten gbo mi lowo lowo ai awa awa la ni attribute ta fi le ma gbe ile aye lo kan ni kese ai gbogbo ta wa le se ta fi le ma gba ile lo kan ni kese na lolorun ti fun wa awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipa tan o ta ba tin tan ni eja mo ni itan daada ka mo ni itan daada mo lo sinu Ajayi Krada University nilu Oyo nijo ni mo lo sinu e gbogbo awon kan ta le se re o ta fi mo gbe ile aye lo kan ikese ngba ti mo denu re Ajayi Krada University loyo in wo beri nijo ti mo kokko wo be na nu mo wa nkan awon buildings lori sirisi to je pe oruko awon eyan kokan awon mi gan ti mi damo ti mi gbori oruko ti mi gbori mi mori ta lo gbojumo Ajayi Krada ninu gbogbo wa kin ti akoko bere lati be ta lo gbojumo Ajayi Krada se bi nkan to se lo je ka mo titan o fi gbagbe re won ni Ajayi Krada Bishop Ajayi Krada on loko bibeli lokoko bibeli si yoba loko si yoba gbogbo yoba ta nko le ni ta lo kokoko ta lo daale Ajayi Krada ni o ohun atawon kan sugbon Ajayi Krada in lo je ogbon tarigi ninu awon ti won se akitiyan bi alphabet yoruba ti alphabet yoruba fi wa baba na ta nko yoruba afe kawe akagbadun yoruba awon kan ni won se akitiyan re o ni o je kitan le gbagbe bishop Ajayi Krada ni ipa takuntakun to ko ninu bi christianity to se de Nigeria to se work ni Nigeria koda mo tun gbo mo tun ka nibi kan pe alphabet ti awon ibo nlo pe o ngangan na o je eni akoko to koko sise lori re alphabet oro awon ibo ti an fi nko oro awon ibo na le won lo sise o lo kupa nbe o kupa nbe o kupa nbe ara won ti o je kitan o gbagbe won nu a fi tun ko ile eko kloruko e loruko re ile eko university ni oruko re

0: a ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori po nu wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma charge ka kiri ni bi ka ko charge yi ka koju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge eti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti kitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbogbo eni ma ro ni lowo ko no ba mi ro
0: o ni ko je ki awo ti mo me o ala ba ngo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun repo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale